10 minit telo jai dele jula se football lu pele fa fo kamba iya idi si dau ta tu musika fa fiang ole uli ina wa mai atu ta tu jala mai samu lo na toy fa sala window ile nei fo yanso Dale jula fi jula fa fa na nei na fa je fa fo ile ta tu what to do ile toy wina tu ta tu jala ile tu le fiang ngal mon mada tipi out nga vaya ya e toy mo le le si fa bo pongale sa ta le dale jula valu Ini sudah colo bafu coba isa mau fatal fati ya sita pese ala iba a malol si fobon wia fobon mole bem fayra mole acu ia ma colo fa anga si matu au ki kiti mai nga uta bai oh oi ka fiola e fodi nga mai la leo mai uma awal mako fa itu malo o nga uta bai nga kai bai o sili oi ka fiola ia mole mole atu alo fa anga Mato au ki kiti nga uta bai mafuta atu ina ile pea iu polu Ia memulai atu alofa ang oikalofa Ia memulai aku alofa ang datu au kukiti Ngai nga utabai o ngakai vai masiri o kakakoa palo di falifa Kalo siya Kalo falia uwa si makoi kumalo Ia atu nule ama wa maipole hasi tala mai talonga si kau vava ayak wa kau sa ilini waru le wiki eno Tau fai ya sa ili mai si tasi vo ilia Ia I tatu talonga kukiti fa Samoa Em foi na mau mai nei tatu tala o to tu langa lo I tala nga po ai au piko irunga wai ni au ole wa nga mai irunga si ta pese e foi fun update mai pula tu langa bo yein tatu tala nga wa yel timi nei ia bale nga fafte fafte ia tu le au nga bo tu tatu e veri pacifica mo tato e veni pacific ia bale la tu langa langa malo si fo tatu pokra bel fifi mai alo ia tali nga suwa fe lava na tima futo mai ai Ofo ai koe rucho se ringi fa kawu sa mia ringi ya suma. Awa nga ngafi makwa ke le mia food. O kor ke le mia food ngafi. Fa makwa fa ma fa nga fanga le le. Wa tu nga ngafi au le bai maua. Koe ku uli la lo nga u. Wa fa be bela fa ba nga ya. Ya nga sa rula ile ma oi afa pel fa ile fa ile nga ngafi. Sa bol fa ile ngi. Afa pel fa ile ngi malau pele kam. Sao Ya fa pele fa isa la edu fa eding Ela me kuai O sole mea Abre fa fingal venga Pa wale melu wale kaya Fa isi ki maa il tito ina Masi no matua Fa imasi la kama fukanga le uni Yoi Fa isi me ai fomo la ua Ya Fa isi la supo Me ai de leya nga mo Nga tito ina ma na ilu matua A ar koe nga ngafi oe Ku leya nge mo lau kele Afa pela nga ibu e alu ngi kaya ma fa pe oh lava ma ko koya ka unga le nga ye pe ke ke ra ko sa uye ye risi ka ka mar ko ko ofisa ma le sa ngwisi ye sa uli si ma le ma ai fu ile ya ye o mo ai la ko e ma fa ye ele ngi ah po po ar ka mangala la ofa solo ko ofisa pa ka api e ba nga bari ka fa Atala batu leo sea Michael Bala lo fatia ti bala ingolo ba futa mai ma Wellington. Bala lo tia so se fina Collins. Lo ba futa bala inga na imbele pore au Italia. Ah beta bala lu gala jele fai fai le mu to fai ba. Le fatu abatal vayanso. Tau tu anal sao ngale mu lu gala jele. Ia fa pe fo ilia mo ilanto u malavole na o lo malulu ina tono latu ofisa ia fa ima kura inunga fa ima faising a fa marstino le titi fo ilia mo tanto ia ngalu tono ofisa Sipul fa minita tele jula sima lua a fa le jula sima lua tali watu poklame tau chola udanga titi sali Samoa Manu ia lafasinga lo fengai mele chudu Música

Lea ua a fale aso wa kaulonga kuri ese lau feeling at sabu arka. O fiera nga walua ima lau feeling. Ba kakau nga kuri ese nga feeling. Ae lolo fie fia e o popo lau feeling. Fia ngai ba vea inga mawa oi mai. Wa fo ifa so so ngale feeling mai au au kia. Ya ai mesial kama fo ilia de bo vi ve si ala ngal wen. Ma ye manga ba lua apa pe de far ke mi a. Ya po kama fo ilia le ai. Lo wo mar ke mi le break for mai. Mo fo fo la kick, mo fo fo la kick. Ya ki nga mai. Ya lavanga, lavanga. Lavanga o ko ya. Kuria se le fini. Kuria se mal fai fini. Awa on mere kako. Kene mi fi de fini. Ya ko mo mo di fini. E u ba e gale a so a. Ngar ka fiki fiki el. Fai gale fini. Fai fai mari da so ngafu. Fai fai mari da so ngafu de mang. So in my mom. Ya foi ngai ala ngal ngai de mo fia fia ya ala ngai de mo fia fia aso ya ala foi ngai ke fia fia ke ma fo ya fili ma fo ya wa ele fia fia ngi aso ska ma mea e ka ska ma mea ele fia fia ye wa pe ya o fa sala nga foi de ku fa fo ke fa so sa fa so ro akoi e ke no u nga ngal fili fa ma ifa ro wa episode on ka Nge ya mbio le fili, kamu fili peki maha fasi yogi kangaka. Anga mawa le fili oe, ya afu. Nga yala mayo e au lelei, au maenga pe yo le fili. Ya solo muli, le ai so abanoa. Papea pe aku, nga la nga le fili maha kwe maha oe. E maenga wa fiu oe, suel kamau, kamagi po feo wa yai. Lua sepuluh malu minita jale jula si malua. Afa for in Mandray. They will have to join the Yatati to Mamtina Mantri Motu Malawa. I may say that all my foot of my motor and I say, Afa to Las Malua. Tatu to Tual Ditisel Motato, my Samoa.

0: Yeah, time le wati le wata lu se football le ono minute le dial le two line just your open PC am by team munga che ese le pongsa wa ye lo si ma ma la ma si ko ko ngo bo oi o PC a ke ngofu ma fa ku fa ku si ko ko ngo la finga wenga ya le ngata fo ile ya ya o si pa anga ki fa ma lu si ya yo la finga ma nga wenga ese le ma nga ya e ke text fa ma lu si ya ma lu fa ma lu si ya ma ka pinga pe a ma sia ta to ya no fo fali Eo ele no fo fale o lae fia ngai manga adwe ngai da tulu fia ngai manga adwe ngai ngofu Ika pinga pinga lau fale Fai lau mea ai Ka pinga kamaiki E alwe piki siya ufa ngai ureo kau malulu Alu mamua piki kamaiki ngai sa ule piki da waitu Alu mamua la waitu e kia kamaiki e Ezo ya yo oko se Ya lo to lo su 5 minute chalo le jula ta se le wa se atu ta tu te tu manda to nanga ile ta to po kala mel titi sel pe ona yai ya la nanga fo imota tu samoa ta le failo pe la vona yeli tu tu masani ya mota tu ya son fo ya se tas ai fa tele tu le wa mo mo ta tu po kala ya ma mo fo tu la ngolo yeli tu tu samoa ta tu titi sel ma ta lo fa tu bala nga fa lo le fa ma lo si fo la le fa te fo le ma fo ba ilu ta tu po kala mel le va ngol ta ya
1: Rafta I love it here malo lover say for malang ma be say for fa tsalo fa tsle pa ye mal malo le tsato wa tsuno ro fa peona wa wa me tsato por kala me ni tsu laures ya tsato tsi fa malo malo fa fa fa tsai fo ile tsu mo ne so tsai o ro mo per malo si ya o ro fa a war fa fo ino le tsato por kala
0: Yo vi ya le li fa tsai le tsu o fa si le vai le tsu mo sta tu so tsai ngo sa mo ta lu na ma fo ya tu la ngal tsa tu fa lu lo fo le mo le sa ti na a ma ya le tau na ya tsa tu
1: Ya mo le nei ta ya we mo ma tsa wi na le ti mo ngo mo le fo le tsa i va sa ye fo le ve lo la I le lava ya so ma le mo nga la fo sa ye e pe on le tsa ya ma ne fo ile fa i me yo le fa o ma li I wa O foi sina timo e tau fa su su edere.
0: Ia
1: ma tau mai sina ma lu foi lu fai a sin e lo ima tau. O nor pisi pisi fo inga lu enga e mese fu fuang fai fo ele kalesia le fa casa o lo fa peoro. Fai a la tau fo no tanga le neiva yasa mala fo iva yasa watu ana.
0: Ma anda ya le lei. Ai le I e teri sa unoma tulanga I le neifo yasa mala le tatu so ta inga mese tulanga lo tatu. Na ma I le tatu fa la udo fo I lea le ntape na imo la sautina. O la se tulanga sa ise pisi o tau le na vitemi.
1: After it, yeah, Ocose, man, I for you turn up, Male, Fanga, no for a Maloletin. Only if we found way, Messiala, La Fuina, Mose, Lenier, a Moe, Nail, my cash, Nay, Totel, Lavaena, Namafayona, Fanga, and a Moe for 11 no, and easy for your Maloletin. My Tawina, Tao Tele, Nightina.
0: Yeah.
1: Olena, Moe, Lato, Long, I append Filo to the Tato Voucher, the McDonald's, the Lodimus for the Mekine. Ela e olva yeso muri muri ne nei le fast. Ela te le ala nai a inga e foi e me se foi nei tina. Ele tu mama ina foi la le tu pa ma lo si le le fa moe moela. O le la foi na mai lao se le ni mai nu ati nui mau e moe nei le le se le ni te mau e leva noe ma lo e se voucher.
0: Ma le te le na a. Ai me se la o le tu langa lea o lo to te le nei tatu a inga ai me se yalum ta mafana o le tatu ati nui o lo o. Anga ima unga mo unga lunga fawai taimi. Aba no le lei awala babe pe soa soani le se fai ngata fai ngofie me uma. Wani si vae nga o lo tu ma la ulanga. Ale si vanga ta wa mota to le wa nga ya to tele ta ti fontanga umba lo fono i malu ta pena le kalisi metisi ye ini so e kalisi ta pena tu mola tu nga fono mo le tu sang wani au nanga man tu o lo fa nga solo mota tu ai nga nga ya tu
1: Yeah, five tailor, what you tell the lover? Eling at the two my cash. I am a Sifoila tattoo promotion, say fatino in a po of vine, I have fatino in the same card. I am a seller visitors, visa yem. A sim card ye mo wa ye ma fa ye na mo wa ina data plans na mo wa fuwa pe after papule le credit ye me se fo le tele man wan wa ifo yo na I op macho bundles fo I prime bundles e ma fa yo na fa nga I data wa pe yo le data alo wa tele le fa nga ono fa se o ta inga le update at wa ya ya ti no mau I fo fo nga fo I ma va nga o mo lo fa pe on fa ti no I nei sa mo e sa o lo fa ma tsalang o na le fo I ne fa ma lo fo ti fo I le o si nga fo no america na pe yo na fa o nga le ta to por kala na mata mata na pena fiso ta i mai ai le lato se lato router e o le wifi le lato no fuanga le fati no le lato wapi ye pe o lisi na me mana ye le tato por la mi ona na mau wifi le fiso ta ingo inde e wai mau fo ya mata router se o le wifi e tu se fo i pe ele na to ta sitanga cha o le ole ole a o le le va inga i tso no le apire pa pe ona fati no ina fon tang
0: Le alai fa fonga tu ni sio e kalesia leo tapena tu la tu sunga fondo tapenanga e fa fela na mawela tu vaenga ya pe na i valta ya e fa ye ina la tu wa internet so tai wa sa ola so nuanga fo ilia ile mo totas ala mawai ia mo le lau telo sunga fondo mo ila tu ole e fi fanga ina la le banga fa fena mo ila tu
1: Paftaiti tia ya morsila fiolo yele mato Facebook page ma faila vona na meli mai ai mai ma fisilingi ai va enga na au na foi ata nu mai nei olo yele mato la la ile le malai va lele e ma faiona tala noi foi ai ma ma mo ese fetso so taing ya pe asu mai foi o mai nei le official main office ia fisili mo ima tau le finger winga e se foi la fisili mai mo
0: Yeah.
1: Fai fai na wa te olef so so ane waile nga tai vai ngana. Agora ma fai ona fati no e no mali mai cash. A wala se eleni amana o mia ele api se eleni mai fafu. Ie ma fai lo vona la fo mai e faonga ina ele mai cash. Wale fo oi e ia mato la la e lata lata ane le me olo ia ia ia api. Po fono tanga ia fati no. Ie ma fai ona fati no ina le tala ina o se eleni mato ulanga fa pena I fa ataunga. Ie ma nisi fo ime amana o mia e ma se fo ila le cash pa o le fale le lata wapi e. Ie ma fai lo vona fati no ina e te tonu o le telefoni pola o mai cash epe la la sign up pa ile tau fainga malanga.
0: Malo faftai, malua, patumudia malua. Wani no fanga la talata malua. Leo tapena ia le kalsemitisilo nga tono lvayaso tausanga pe ona iai. Me, yoni ulai, anga iatu lmetisila tu isu ngafono. Fale ula ala iai, wani no fanga la talata ia fo ia, wani fale loa, podia unanga la talata ia no fanga fapunbole.
1: Eseleta uole vai nga rete tia e pe ona angina foiolo fisilingi ele malo le tunu olo fa pe na wele fon ia mo resila fia la vai ele man olo ya ia mato ki osk po mato la la ia olo fa pe ona ilumo le fama jo isale mo ai me se foi la iu tu ari ilumo franki olo fa pe ona no ia fa le olo na po mato la la le na e ma fa ona nga ia ele malo le tunu e tala ina isele ni pe ona sila fia foiolo ma fa ona watu ilunga le lima afe le sele ni fa ona tala ina e fua fua lava ni mana onga lea nga ia tau tangata ia mafati no e fua I fatau ili fare ono anna o Franki waipi o ila atoi mafai aona le talare se ele ni aya nga ia e scanning pe ia fatau ia manisi fua ia o fare ono a faipisi nisi a tangata sa mua lava olo fa peona alala ili fai tuna pau lava lava inga e finana fi fai loa mai lava po feolo ia ia ia vatu lava le sosuani o ila I fale ula ia ia matau fare ono I manie Ma fale ula foi, olo ia ile pula store, e me se foi la le malie maati nai nai malie, pe yo fale olo ana te tele na, olo ma fai ona se soani a teo leitu, una o tala ina o se eleni, e me se foi, fia teo wa I se eleni wa e, pe ia ile tumutumu wa ele mana o ke wale ilo ale akukupe, ma fai ona teo wa le se eleni tono lao mai cash, e fua fua ia, ia vae nga umolo mana o mia.
0: Malo faftai, mana yedai vayanga yepe ona tala tala ilu ngol tapo kalamende ya vayanga le tayao Wani si vayanga taun fa ilu mol fa fonga le tatu watunu ilau tau tua malau nanga Ya wafu ni fa ptolo fa ngasolo le tatu kapani nevo itai
1: Faftai te tia Mori sila fiole fa awa wina lava le tatu Mother's Day promotion Ole vaya so muli muli le nei Le fa tino ele vayanga So le mau ala le ava noe E sen ba ese le ni I nei A wafo ye olo malanga mai le fonga tanga po Ma fa ala ve lave Ma se foi fu fuanga fai olo yai Ole lava e yai tato wina se se fulu le fa pe mau ele vaya so ne So e se fulu la ya tato Tangatana le fa tani tani po waide la manu malo wai O isi vayanga fi fa pula atili a fa pe Olo fua fua mai le malanga mai nei sa moa Silafia, ale aisa uti kisao sim card, ele mafayona e mawaina neifa manu yanga mo neifo ya unanga. Pe ale aisa u sim card ti kisao, pe anfailua lewa yele, le yele matau la la ele fale holo airport, ole teimila vetau nuwai, Anga ia ne loa ele matou fale o loa na o mai e ona fatino ina o mava enga e peo me e fatino ne ia pia. Ia e fape na foi leo nanga le fatino ina ai. Ia e me se foi le tele male anu anua i foi o fara o loa le a fape la vana fai loa atu la vai lunga o telefone. Ia e me se foi lunga le matou Facebook page. Ile faunga ina la vale o le My Cash app. Ona e tele no nao nga. E me se la vai fona tanga pere fai ati. A pere pao ele a pipo fel mele ya i tangata. Po si fala me lave foi o lo fatino. Ele ngata na unia ya pia. A rua sala lau foi a ngai ati sa vai. O manono e me se foi ya inu i tua i neyo polo. O faso polia ele tele o fale o lua. E ma fai o na a iai. E fai le teo ngatu pe matala i selen. E me se foi la ina ia ma fai o na fonga ina cash power. Pegar pilha ore pipe e am fai e fatum e au no ma se fmala nga e solo fuo wa ele po mala e fa la vila vile e me se foi fale to no tau e fa fai nga ta yo na nga e solo e fa tino tu langa na e pen fai lo at
0: alo va tai te le vai nga wa o to mai mo fa fongol ta tu wat no ila tu o la la fa fo au si talia ni si lo fe la vole tu o lo fa nga nga ina ta tu tu mala nga fa be foi la ila tu o nga nga mai mo nga fa vai taimi o lo te lelo na sao ia mol fa ngai no la tu mol o le tatu tau tua ia fa fai ngofe me oba ia se va ngana wisi se va ngalo fa ngal fortua
1: ia le a paula va se va ngalo mol ia tula vle nga nga fa tai le mano le tinu o na ele ma fai la vona tino se va ngolo fu fu ia ile nei company pe ale ai fo ele ngalo lu fa tsa se mai o tsa tsa tsa ngatsa ele nga tsa nei sa mo ia o lo sala lau fo i Australia ni sila me se fo ile atu le la la ngia atu e mana e le fa pe ala ve fa pito ina ne io le tele la vol manu io lo fa pe ona la fo ina mai ia sinu mau e fa fa tai la vona fa nga ina fo io mato na ngan mai cash ia tone ia se taimi ia fo ini si fa la wi lo ta pe na mai le mato vaenga ia me fa ye fo ona fa manu ia ina ne ia fa manu ina fo ia ia vaenga lo la fo ina mai se len ia ve ia we fa ma su yo le li pule me se fo il pule nga male mano le fa nga luenga e molia tu la vale nga fa te me se fo ia manu ia la va fo fo nga u mo le nei va yaso e me se le nei yaso ia fa tsa si le tu ai fo fo nga ma e me se fo ia lo sungo lo tu fo ia me se le mano le ore au fenga wenga fa tsai mo por kala me matsengo fi fa tsai mo le avano ile au mo wani avano fa pe ne fa so to fo i au nanga le nei tu fa tsak
0: alo fa te telefone to au danga to pito la au ile to to ino ta to wan to no mal ta to nga ya olo so longa le nei ma manwe me o mal so san ya to le li i au to fa va mo to tiute a mo mo la to te la to mo li sta to ma tanga ste mo mo manwe telefone va lo fili mo le ya so so i fo mo manwe
1: dai fo
0: Ia na, fafonga le tatu watu nuu. Ile te utupa langa le tatu kampani o titi sali Samoa. Ia, tele vae nga tawa mo tatu. Baise a tatu ia nga i Samoa. Tau sim kala. Ia, ma awala ia susani e tongi ngole pili. La fola utupa, e la lea fa nga soro po kala me lea. Ala sao ki nga hui. Kai maa nga iai. Kwa lale mea kuwa yale. Kwa ila fosi singa seringi mo si o ki nga i Samoa. Ke ifu yu ahadu alu kwe fiki le laki. Ya ngai koe pese aleluya fo ide mafa pe ka ide le fo ditchi sala ko mala ko wa ya lenga a wona ngali at ole to tu na nga fa fa ngo fi lo fa ilo ni sono fa nga mo ila to ina i malua fa fa fa mai la to i malua o lo fi mo fo so sani tu langa lo ya ya ta to wa na nga ta to tu ya ya i le fo sani mo ta to pa pe fo ila mo ta to e kalisia me tisi le tapena tu ya yulai le fo fa ilo atu la to e fa mo tu mai mo ta to stay mo bua Ia fa pia fo'i la niso I la tou tāpina atu mō fuanga fale aing o apo kalami Samoa tau tuol titi sāla mō tātou pe onai fafonga iai. Tepo tepo le wati leo toi se fulu male lua minu tani tālo le tu lai tasi mālo la wale fa'a mālo losi mālo fulu ngusai o kākua o le happy happy ya la sisi mesiro ni tāua amu wa tātou le fia fia I o le vai la usilia nam tāua leo langa le tangata Nei ya sisi mesiri o na tāua I lo lo fia fia a e mōl fia fia umarangi yaso e fia fia ma ngaya. A umarangi yaso ngā falawa la umi angai kausami ia angai ki fia fia sikia. Pāla lpulo ka paka ilunga a pāla lo lo fāsolo a kōle haso ngā fua. Kusa ke pula pula ku ngā a wama kuala lolo ala wā. pal pro ka pakalo lo lo va ina songa fu ki ke ya nga wa so lu ba ya nga ki ola fi fi ali bol pakala lu chau fala nga mo chan chole nei ya oli

tole oli ina o se balte bal watis fu mal family tolo chen le jula jasi sala fo le ngal pe tari pe fa fonga ba ia ile ne fo yes e lu ngot chu bla bla ngat si fonga de sa mo jasi ni ma tolo ambo e ya ba to fa mal wati de to tele fo ta tu wat no la wa ngat ia tu mo fa ma ia ngad we ngol ni fo yes so fo e mo mo mana yo fa malo sia o su fie fie ngad we fa malos a worti fa vai vai malol finau malol on sa ya malo fo ile lot ten le uta tu ya ya le vai tem fo ile on tau malulu na le uta tu o atu ai le tam fo ile o makwa malulu o malulu ile mama o le ya fa malo ai ya to o lo on sa malo usu ta ya ele fa ngo fiero usu ka ya usu makwa malulu ai ai ta tu tilo ne vai tem i taunga tālu sa ifuanga o Piritotong o le kaunga kāle pengising o nei mea uma I o mea aia nei tamaiti o se mea aia kāpoki la koe kukonta poki ele kāpoki ia o se whangu susu go kongor pusa aisa o nei mea uma tātou te tiro tiro ia pe a tātou mafou fau ia a tātou le usu la e fafeo na tātou maua ele lope fafeo lao na tātou maua ele le ia sa moa wa a fape kakengo fongo fua ila so atoa ya ma fai fai ya kafika ala e mo wale awu awu fo ini auta fo lumkuka ya tatino fo fo kala ku se imela ka kalo lan koko ira lo la kapa ya kengo fo fo fo ya ka kela ku ko rimali udu la e ka ku mo udu a ini so tapopoli pa wal me tate pole ya mo wal me tongir cash pa bo yo ya pere ola fo a pa wal me te wa fa le tun o pusa isa ya ai bai a mo wale le kala singi ya la va ma ku ko ira nga Mori popu. Or fengo fie yon tatu yon se fuang Samoa. Ah, al temin dey. Ya tatu yon fafo. Lea la u tatu yon tau malulu. Fa fenga ta yon tatu yon ta yaw. Al fa maloa yon po kalame fi fia mai mo tatu umama. Oto. Fa maloa le on sa. Fa maloa fa malosi. Tatu yeyle ney vay temi yon le u tatu yon mai yale le le makwa malulu wa malulu wa le la sa yoni. You like au kuso pe o masina maru lule na ia nei atunu ia ai tatu te usual tayao e tau le in tatu mafofong fo le pe usu pe le ai e te tau na tatu usulanga o le tatu te le atunu e to tongi le te lo pili e mese o nei whanau ia o onga e te tau na mana o mia se se le ni a wā ia nei tamai te tongi e whatawe la tu mea ai ia mana ia pili tatu te iai ia e le isi mea la tatu Tau mafou fou pe lia e te tau ntatu usu nga ruenga. Tau ntatu fa malolosi ma finau tu lei. E o malo fo I tau malolu sa tau mafanfana. Iang kakuko sa oloko fo I lia. Ah, lea kakuko sa oloko. Lea kakuko sa oloko ni atu nulo tanto iai e mafu anka kole sa oloko kako. Kere kere meu visi tatu mafou fau. Ai pe ya na watu po kalamil fifia mai. Olo usu fia fia I lia tayau mune tayau. Sepe fai maye marulu a fia fia ke usu kayao. Ai a fa pe ye se me mama fo lo lo to le aso mo le aso e sa ru ka ma ru lu o ka o fa ku ku nga ka lo usu ta ya wa fo il me nga mama fo lo lo to mo lo ma fo fa sa ru le ma ru lu pa ko ngu ba me nga mama fo lo ma fo fa o le ka dior king o ko e puro ri a fo su ya ku ya so livi ya ya so livi nga ru nga o le se me su ya ku ya so mai o ma aso ki o ma Ko era le aso ngofo ngofo. Ko era aso ngofo ngofo I ko koe. Ia e fa malo ane ngon sa. Alon fa malos. Fa malo tu fo de tapo ingane ya tatu matua I mauta manlawa. E fa ngofie fo ia. Tau tiu te mautu ngadwe ngon tap tapu ai. On te talu tapo ia fa ibalo filima. Ale tatu wanche no ia le manu ia ia le tupulanga talavou. O manu ia ila tu olu suwa ilia tayao malia tayao. Ia malo ane fa malos. Ia isa upa angale fai mayo City Valley Pasesa Fatsima na California Ole uwa sifuru ono te elitula yono Ya lantula ya fiaf Ya ale fato te altasi ya tatu Ni le uli ni inusila Ya te ilola Temitusa ya tatu Samuel Isi tatu temi Samuel Temil nei Na ufistalia Ya ufe alava na ite mafuta mayai Fa maloa tu alpokala milfifia mai Ya te oile usua ya ungaruenga afa pe fo na wa tau malu lu to wa tu no wa tau vevela fo auto ye or fa malu ta
o le whaamaloa e kasi. Manga kuanga i alu ko inga ngai, o le ko inga, e raku roranga kari i alu e, e raku savai. Punga lo fort ko inga, e ui kwa papo. Punga lo ko inga ia, ke ki ele lori e ui kwa papo. Alu alu alu whaamaloa ko inga ia, malo, malo le, ave ave. Ia whaamaloa masionga kari. Ke ke wa ma mau ayu kar kala lo ah lu ayu kar kala lo el pa pover ko ina ah lu lu ya skong il fa malo to ina no na tari ya malo malo le foi malo le foi malo le fauri ya fa malo mo si on kari malo malo to mar kapua ah lu lu lu ya kong im fa malo ko ina malo si sila malo le vai mau ya fa malo mo no kari su su ya ingol fa malo ko ina ah lu wole la barco inga ki ma ya malo malo la vale le foi aqui ora cali ya malo foi le fela flo foi ya au kamu kau nga vale kamu kau nga vale kal kal ya malo for kapua su su ya ingo fa malo to inga fa malo si de sila malo le foi malo le ya le ave ave ya pa kau kongulo malo fe ave ave ya fela for foi ya au kamu kau imang ku vai Pensing, kauf. Tara imang ayon fakalo for koi. Ikaw fakalo for foi mar fak malo ngaya. Abi ta bali. Malo fela for foi yo aul ngiya su. Fak pesa aul me ngayo ya yo aul malo kawa. Ay fak pesa si sen me ngay pio ya. Kaku kumai kong, kumai kong. Atalo batu ya alai faiba. Se le malo se fo manuia le mafuta atinei. Eva batu na inov

Talofa lava le tatu atunu, ma lo lava le soifuamanuia, a se faapoponga foile nei o le areto leola mo oe I le neiaso. O le tusia Filipi lo mta upe lua, alona fai upe fitu, e aia si fuasi fai tau te piki na mai faapea, a ua faa maua lalo e ia ia te ia. O le upu mo oe le aso le nei faapea, tau mafai e tuu oe lalo inisi taimu. O le telo tangata e mafuo na faina o le melea o le kaumafai e kuuaia I lunga I teimi uma. A te mana e faai le mena faia Iesu o se mea maana ia tele. O lona tūlanga faia ina pe a sila sila le iai I lalo ifo le faai unga le mta upulea. O lo ta uai fai mai ua faia ina o ia ele atua. Ua tuuina iai ele atua le suafa e sili I suafa umalava. E ifo iai tulivae o tangata umalava o femai oe o ile langi, male lalo langi, malalo ifo le lalo langi. Ma tau tau e laulau faiva umalava o Iesu o le ali. Aia e fisili e mai fele I tuai ngā whae ina whapea sili le suafa I suafa umalava. E amata mai ilona iloa o na wha maua lalo e ia o ia lava. I leisi upu whapea tani o lo ia I whapea, a wha sa moa I whapea, I leisi lo minga I whapea. Ua wha ngao ngao e ia ia lava. He emptied himself. Ua ia wha ngao ngao o ia. Ma ua makua ringa le upu. Ua ia ave ese uma mea sa I loa ai o ia. Lona tūlanga tua, lona tūlanga maualunga. Ua na ia ave ese ina uma. So le sona foilamo tato. E tā ua tele le mele nei. E tele tangata ua whaina I leolanga pa le soifuanga le nei. Ona ole melea, ole mapo mamalu. Wai vai foi la e fa tita ingal tamba foi le na manu le le pela na manu le tai tai au su ria malosi e na tuli le tai le tupu su ria wa tuli o ife foi e Israel Samaria e ia il perfetta fa malo lo ia tia ai wal wat ai skuli mai foi perfetta la na on foi wo longa sa ule li nga fia malo lo ia ngalo foi ia alu tofi fa fitu tofu fa fitu le ritanga e ke rola o longa mapu mamalu tele na koi ki kiaunga misi alfa manuyanga malea malfa malolong ela ku ela au ngai ka fe mai ela ino ela linga ul sei o ul kanga kama malu fa fe mo wadu e pe asau fa le ku mai mo se la unga le mai ma fa pe mai la ofionga na manwa fa mai lo tala u ko fo malika fa mai tala la na unga lo wali I ang fa mai mi perfect ka se me fa inga ka e ke fa ia ale ngai mi fa mo fi tofu fa fit alu kofu ke malolo ke lola alu ai lo wa tofu fa fit malolo ai ole lesson ki kia o ma misil fa manu yanga mai le tua ole mele ole mapo mamalo a faila ng ko ki kia misi na man ke lo ole ba enga le ole natura pa u ta to uma ole fia mamalo ele se mele anga le mamalo wa ole mamalo mal fa e no le mefo ya mai le tua ai a faila wa vele mamalu ma e mea ua e mapo mamalu ai ma e salu mamalu no wingala e tupu ai le melea o le faa maualunga ilo ma fafafa pea fafetaya ya Yesu anga mapo mamalu nge Yesu wakilo Yesu o le tupu tupu tu langa tutusa ma le tua o iyo le persona taliki o le tua afe mai ele mangaku se mea faa wawa le mele na ua faa maualalo o iya ia te ia ua winga fa tasi malpolo nga watu ua lona mamalu ua sau le lalolangi inga ia maua ita ua tangata mapo mamalu anga mapo mamalu nga Yesu ele ai mangi mamalu kaku ke maua ele ai maseisi kaku e fao la inga ole ungo kaku tatu te fia mamalu leo rangan ngei kaku ui use ori aisea awafo nga mapo mamalu Yesu ao Yesu ua sau o ia ua le aise mapo mamalu ua maliu mo tātou inga ia sao ma maua le avanoa tātou tangata umalava. So ia faile nei fataita inga mo tātou aua le mapu mamalu a ia faile mamalu ma avanoa au aunai e vi ia le tua ma faa manu ia ina I tangata. Yesu fafitai tai le sona wai awao I matou ina ia aua lava na I matou mapu mamalu a ia matou fataitai. I mea na e whaia maala na e saunia mo I mātou whamanuia, si o mātou atunu, ona o Yesu. Amen.

Olela tatu se mai tatu fasi silanga ya we tatu fasi silanga lu tonu mai lunga tatu pokalamel nei fo ya oli la tu natu wa wal fa fonga bel tatu wa tlo Fasi silanga nei o fasi silanga mo bol dei mo tatu o ringalo sa tu sol tatu lo minga Ole va fulfili mo tatu tu sol songalo mo tatu tu sina lu tatu ofisa lu no lu tasi lima tolu lu no lu tasi lima tolu tatu telefoni te vala mo yai fitus ful tala to tu si a efia sa vala mai fo tatu ofisa Pete fia eva eva mai ai. Ona esu maile ili tatu tu atusi leo le tolu patolu ono. Hopolo avenue ine marukau. Fapea fo efia oka sa utusi ulungo pengat failangi pe online. Tanga iana le shop radiosamoa.co.nz. Oka iei sa utusi al tatu wafrifili na mal tatu utusi al tsonga. Laisi tatu fasilangal nei ola fi anga popu al motel selam fai. Fasilanga nei ano faia fale mua fale ba ai mo fale seu o tia maurulunga ona faapela upu se uadilingo lfongatia ua pauli tua vao mafua malu ua tangata loaloa le vao filifili malea sa sangata ona matu faatulo ulea ia Samoa yo paia sa usau ngata ole aleo iai sa matu leo tulou tulou tulou na lava ai fasil tonu le nei faasile silanga isuli uma Walo mta mafanda wale fianga upu upu e savai Olo alala mpapa au au kila nei Maso se tasi e fia tongi sana maa Walo wale faa mwemboe ole toe fausieina Ole malu malu toa pua yole kalisia efa kasa Iyo tonu ole tato nuu Ole afai yole feilo inga il Otara Art Center Ile aso tolu se fulo melu olu ono Ile leitu lai tasi ile uli Anga iatu leitu lai lima ile afiafi E mana umbiolo awai mai, tatu suala upule, mafaa soa ai. Lima se fulutala li stala, mana tua mai sa ulafonga, awali tau amataina, ole neifu i faa mwe mwe, ili awa mwale faa lor tele. Faa mwe mwe ole au liatu le na aso tu poina. Tatu te feilo iai ili alofa ole atua. Faa aftai, sainia ele feilo tusi, male laulawa lma aftanga, alo mta mafana wapopua. Ainga sa alalanga fale se ela ili fanga. O te fase si lantu ili ava maha le faalualo i suafa matai uma ole ainga sa alalanga i fale se ela ili fanga e fia mwostantu filo inga ili aso tonai. Le fai unga le vai aso lua se fulutolo me ili tula se fulma le lua ili uli no fanga lua fituiva is Tamaki Road i Otara. E mana umia le tantu filo ai fatasi E fata unu ufu ofuanga le tatu ainga sa talno ina ina ua uma nofu sa faya la mtanga ole neitu sanga. Mwonisi fa mtelanga wala wana telefoni le olu fitu ono tasiono lua tolu lima o. Olu fitu ono tasiono lua tolu lima o. Lo wava lava fa avtai alalanga fa amai eti sa ole ainga sa alalanga. Alo matama whanau o sale au mui au kilani. E fasisi lantu matafale uma, alo matama whanau le nei nuu o sale au mua, o lo alala mpapa au iso o se tafo au kilani, o le afai o le tatu fono tanga ili aso tonai lua tolo me, ili tuatusi i Otahuhu Rugby Football Club. Mbalu au street i Otahuhu, le tula se furubale lua ilouli pa ili tula tolu ili anfiafi. Awafu ofuanga mole falea onga ale tatu nuu i Samoa e pei ona yaile tatu wa iungafono sa yaile masino mati. Tadonu ile lofa faasoa le atua e taitai atua ilo utosefua maso matu ne yola ile aso uatau ilunga. Faamole mole mana tua mai yala utaitai awali tatu faamalestino ile aso. Moliso faamtelanga wala wana le faile utusi telefoni ole olu o Fantastolu, tolu tasi tasi fitasi. Olu o, fantastolu, tolu tasi tasi fitasi, fafatai. Saini al tete fono malau lau, alu mtamufanda wa sale au mua i au kilani.

0: wa uma fo le sanga fua e wa koso koso koso koso aus kai din ia sanga fo le au ma le fa mai wa tolu ta longa ale aula le ale posiulai mai fonga mai fo ila lo ele se fa yinga so le manga yo sa fo ya la di so le Rowing ala tu va va ya tu tar si ya mau mau mini si ta tu wa fo ni si va nga ni si ta tu tala mai ta tu ta longa le ku kit tala fa ya ya la vana niko le va ta si mai nai lunga le mafa ni nai fa ngalo ma lo si fo polu ya ma lo fo ma fa mai lunga ta tu proclame ta mo fa ila va su at po ni si sa mo mo mini ta tu tala ta longa le ku kit ata mai ta imali afa pela sa ole wa Tolu ta longa le se fainga kasila le au le le bo ye ye kwa dalu a wa lu mana yo wa na le yo ma ya lu va nga ye le le ba lor ka pu o vi ka ku po fia ta tu ti ta u mai loni me ta tu nu a e le ma fainga ku or ka ku loko loko ngu ya ka e fainga ka nga be isi langor ku pu anga mal fasi ngo manga e ka ka ma fainga ru isi Oya talonga supa ye fa ngai ma ai mesela la kalonga kiki oka pre manga ya di anga di saufu nge ya kai mie la fu ya fi we kape ya sa mo ka langa ka longa ne yo kai mie le fi kape ya bang we kai mi fu nga langa la ka e au ka ka sia la ka lu nga fi fa ka ka le polo fa se longa la ko lu aso fa ko amari le polo sa Ya e fa po kala me mo au ki u ma lava. O pe lava le fi angalo i yai le la tu au. Fa mo ni ati ya o to. Fa mo ni ati ya o to u ma lava. Ya i au fi angati. Tasi manu fo tapo inga ta to. Yo e manu il tapo inga. Ta tu fe lo na sa ta le lo fo le ni fa te tele mo ta tu ma tanga ni yaso. Fa te fo te ni no te tu al bi sa mo po kala me fi fi mai. O ma la sa ngofua. Ya man wi ala vsing of yang able to do at you ya I mention to of tanga mal to fa ya fonga mo lu tapena mai allo fa to samola to no pele soi fu mai manuia
1: mo to be fa mo boni samo mana to lo le pacific easy o lo fa wo pe ta ro pa to na le limba ta la to tongi pe fa wa in le pacific easy app fa ti no ya to be fa mo boli mai lo telefoni fa be ai o lo have no for the ta to direct transfer ti posi mai ya to pe le ta to account ma fa mo ni facility lu mo telefoni ma fa ti no la fo ino lo to pe ai ai ai ai na fa be to wa mo le to tongi no pidio le mai mo li che nga to pe so se fa to pe sa mo pe to tongi ni no no nga to pe le no be fa sa mo housing corporation utah sa mo land ma so se au na nga Olo mo fai no fa tino umba ni tatu au nanga ole easy pay. Mole sila fia mo fa so podia so se vahenga ni usila yo tatu la la. Olo hava no fo yo tatu ofisa yo taro ma mangele. Pe fa ngale Pacific Easy Mobile app bole direct transfer fa sawa ilu taimi. I see the atona fa sawa ina utupe watangwa tale penisini. Mo nisi fa mtalanga bala au ni telefoni o Barcelau o tasiono ono. Po numero masani au kilani ole lua fitu ono fitu iva fitu fa. Male lua fitu ono fitu iva baru fa. Pacific Easy ola pa anga mo tupe fa mo boli
2: Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz.
3: O se tala fia fia le nei Samoa, o e nei se tau tua ma se aunanga family lonto mai le Kampodia le City Car fua tu si tasi dua lua, Lincoln Road Intercent, te maua iai le tele o tava la Poa Band, e o foi tatu tava le laiti. Tadia foi la tofa le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. Ama tatu lima se lausi aga iatu le lima afe tala. Te sota imai e unia, pita perenanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua lua fitu lua. Pe ama nao mia se tava le fomolo a inga i le tau malulu. City Car Stud and Said.
4: Le Shine Dental, lau fale fa inifu fa amoe moeina. La tau te faya fofa te alanoa ngō unifu, ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me faya na tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa, Great Teath Road Manukau. Bevili mai le lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Mo le Shine Dental, e ia inga fa pito.

vai ficar em seis. Se for mal, Giovanni, a tolor, the grang, ole, a woolly, no choice, a full blade, a minute, on a tile, ole, to lie. Tolu, to a fat one, will a radio sam, ball, ball, galami, ole, a woolly, my fung boy, the grang, ole, a woolly day, ole, a song of fuas, a spoon, but valum, ole, the masino, me, luafe, luce, fulu, maleono, ole, man, a yellow, possipal, and yell, and a sawaili, I'm telling you, pese, ah, for my. Pois o mai foi falika con a luenga ngiaso vai se si o coila vea a macau coila non me nga ele coi fia me nga ola ikala e ma nga ia ma nga ia alfa ma lo si a coi sawa marca ma muli muli nga a wala vangi coi fia ma ise se se ikala fo se si o co au jele mai lo ia a Inicio for the Vengan, when a port for Yale and Bell, I got a foot. And while they were trying to ye nay or learn to, well, I fear I got off. Young I am lay or for the two people finance. If I may yell, I got off. I have a very kiffy I got off who I found as a coupe siskunk. A covering a coyelunga machine, coolly like kiki foil and a sailing. Yeah, wang I leave out now. Mong with a ping, you like a sevusha mail of found my naka, kayel meka or left. Ole sailing, he lessa, and I'm now what you get. Ese lan meka wala ikalaf. Wala ikalaf weka unga koi ko. Ese mei foi lele le mele fa meka la kamik. Se a mei asa wa. Mei asa usfuka ala angale. Umar le ilma singa. Umar kausa nga lua kausa. Ke fiwe koi kulira ukupe nga wa alu male ako. Venga le kaki akair ngi vahengo le au. Iwale, ele utoe mavuia so tutong. Onisi utato kampani. Amrisi fopi sinisi. Ya ai pe ko fie fun kanga kanga ki ai kala fu e le ngi vai ka ai ai chala fu se me aunga e fai ku la kala ya ki oi o orga kan lik a bai e le ku kusa umas ya mai le tutu sa mo foi malo si utanga ai ai kala fu o ngol fai nga se fa ka wilele ye po se mana onga u fa tope tope mai ai wale la vana fa so o le mele le ringa ya ringa ai kala fu a I have a peck, I can a fool all of his yovo in his gun. On Melang, I got all my quaffle, congwa, all of Pakiki, the Nivai cup. Awa, I can a fool all of your cow, Vamro Fisio. Yea, I can a fool all a yell make a cow with Kawong found my yelly sailing. On the way, Jamilary, yeah, or lefa le tonu the tattoo to my inga. I initial fam of Munga lefa a mawina. Tanga tai soi fua mai o tanga tai maali liu, tanga tai fai mai tono New Zealand, ya ma tanga tai e tukua New Zealand mo atono mao ai misalava Australia. O lo fa pe mai ai, o lo o tupu tupu pea ia le au fa inga o tanga tainu o New Zealand. E peila ona fa mawina mai le tausanga, na se ima vai atone o mai le tausanga. Fa se fulu mon tupu le au fai o tanga tai. O le wafa popo mai tono New Zealand. O le ala o lo hanu pe ilunga le tato 5 miliona monotupu. Ia le ufa ingana o tangata New Zealand. E le fa pe ala afa popo mai tangata. Ia o ngako ulu mai lea ilunga o le langia ka kukupi. E li e. Ia o le meke alu e sa ilir se ele ni ma le awala. E ono maua ili se ele. Ai fa taifo I nei e tru. Mata yala lo fa pele ona mafai ona fa ngai e fe so so ni ma ye ya mata nga lwe nga le malo I a inga o le fo ja so I fua mai ni pepe fo a fua la le I le lava o lau se le ni lo mau a fa ye ke le ya ku lau se le a o longo ye le manga mi yala e o ir ko inga so so ni le so so ni mai le malo I a inga o le a wa u le fa so ai o le me mali Ele ia course for one causan. O le fumer kula fumo kunga a course for one. Ia ona mucha no leo benga o afu. Wa vingo ka ko se lingi voi. Ia working for family credits. Ia malise le ni voi lele tosi ele fana. Be afa pe o leila no I for full value causan al manchu. Nga on full value le ko e sa maska ko se lingi nga. Ayo. Ia ar ke mi voi la nga na mali. Ar ke mi voi la nga. Ole kama kiki ole ngana kiki maila ya sona ska ma ya ole makwa ai kele ar ko nga makwa ole mena e tawa ya lo fai ba chenga sole sunga ba ole le sur vanu ko sa sa ili sang pa tang
ole ta u ole mena le sa ile le pata e alu le kam ki ki fa ta ta ile mole menta ole olanga fainga wenga ele ngantala ile olanga fainga we a ia mana mala mai a o tantu to tonu on tantu ainga e fainga le ngale a e viso so ani le si le tas a ile or ko inga me voile le nga nga maua ar kupe ka fa o mai ile as fa le ile as konga ye kwa ko lo ku fo fa le sa a o te lo ile fa pe nana ye ta to wal mfan a o le ta wa yo le mele e ta o le work experience a po lo wanu le te fa te ta ona e fainga we a wa ke ba ye a ola e mo wa lo sele ya a mo mi fo ile na yo ma tu wa singa sfukar ya wa ai fo ile ngi ke wa kan so nga bi se lu sfukana a ai a wa ngi fa ko ang se di mas fukin Eoi, Ebenezer Moaleva Dalvantu Rick Joseph Amaraing and I Point England Rita Matanto Malewanga Yantu Epiki Lefana Wa Onga Lerifo Ivaing Ole Awoli Yama Yanefuspa Ole Fana Ole Timbe Tu Wantua Yama Vaipo Po Lavalau Pingsing

Mwle nava yasu. Le sa pati sa whenga yai mwle atu nuu le aso ane nafi sa talai e fo'i pui pui o malu malu tatalo. Maota tāpuai a o ulu fale le whanau le atua fatasi e ma le whanau le ti apu. Le o whakasi a kamanga e lua kongu ili mera. Le e whapio e re lo loku voi whanga ule ki apu e lo loku voi. Al ko kede ia. Ia le na, ia nga milo a yala ia le fatasi toru I. Tu whamai le whamantunga, o ai ai whamantunga, o ai ai wha le tatau e te whititi lo wha il whanau le tua. Ma le whanau al ti Apollo. Po ai ra mua mua papa I le whamantunga. Vai vai I I mea tangata e whai, ma tau tia. Ia le na, wha mua mua sa e mua le nganga o le file mu. Le nganga o le musumsunga le nganga pa ia, ia te oe. Ya mamu mori ai le nganga whaftai o wao. Nā fuia sa wal tusi. O le tā ua o le tāpua I tō tele ma le tāpua inga whatas. E lo ai le tutu whatas I o tātou loto ma nganga. E mamori I ale vi ingo le atua. Ia e mese fōi. O lapa lapa o mā lō si ai sa mō I le fau o mā lō. Ia o le o langa tātou te sui fuai. I le nei lalolangi. Ia mea whala lalolangi ia. E o fatasi mea lelei, fatasi ma mea lelelei. Ai fai ya. E kai kai kia e ila uri e kilu kilu mai. Ona au, lelei watu le, fatalofa ma fatulou. E le paia masani o Samoa I ona tulanga falupe. Le tafatolu, le vana nofo, le vata puia, le vata ngata o Samoa. Ya e mese fo I ona tulanga maupuipu e I paia ma malu fale malo. Pa ia fōi ma malu whaaleanga nuu. Ia, ai ia matua le tuu ia te utou le au whainga ruenga tutofia le atua. Le pae pae sino le tala lei na ite ai malamba. Ai suruia, sa mua I aveo le lao le maana malamba o Keriso. Ia, ma ua whapena ai ona wha Kerisiano ina I tātou uma. E wha Kerisiano ina, ia e ma wha ti apoloa I fōi male tele o tangata. Ia masiana tau mawhainga. Ia ai maua e le tulimana. Ia. Aftai le tua watu na iatu. Ia malama o le nava yaso atoa. Nga ruenga sa whengai ma Samo. Ia le fwe utahatu utoi ala whaiva le yaso. Ala whai Samo I whanunga lei. Ala usu ma ala seu. O le tangata malana. Ia e ua tutofi iai. Ya ona fa tu le fa talofa I le pa ia maulunga o nai te mam tina ma tu o le tunu. A lole sui fu mdui a fa aftai fuhi I lau tau te talo. Ya olo fa pena ona fa no no manu wai I le atua. Ma pui pui ai I tato. Ya a o sa ili ma lo tama fa nau o le tunu. Fa aftai le pui pui nga I o tato utangata. A o no pia I ai I lau fanua ma ele ele o le atunu pele I Samoa. Pulenga mamalu ale malo lo o teita ia le whainga malo le nei teimi. Ia whapena fu I pulenga mamalu. Li ima whaipule I tutonu o lea I tu malo ma lea I tu malo. Ia ai mese fu I. Ia o le pulenga. O tātou teita I wha le nganga. Ia a usui ai le fono I le lamua I malua. Masalo pe o umba le fai unga le vai aso no se ima vai atu nei po o ni aso fo I ole nei vai aso ia ole te talo le I ata o se vea e na ia sao mauli le fai mwemboe le kale sia I ona tulanga fa lupe ia mai lava I ona ao se I o o I ona iu hape na fo I fai fia umba ma o lato ufa le tua o tupulanga televou o ti akono o a o a o Ya, matausi mata ngā luenga. Mwenga ilato umaolo wa afia. Ile usu ngā fono lea ale e kalesia e whakasā. Ile laumua I malua ina ia taape a fatuati. Ia, a ia manuia. Awone iaise mea
o mai ai ni tala fa no no awa o le telo tau sanga e ia ia mea tutupu iu sunga fono te tele fa penei ia ai tate tatalo lava matapua i ina ia toa fi malie ma ia manuia le sunga fono ale a e kale sia atoa i te tonu o Samoa po fele atunu o le lalolangi lo o at a nga ia tuai le sunga fono ia fa penao na malutia lo tau saifua ia mawhaia fo ini tonu le lei le pūlenga māwalunga ale e kāle sia. Mole vaai mamao, male tilo tilo mamao, i le tūlanga ole lumana i manuia le kāle sia, maana tinae, maana fuafuanga, vavai atu foi. E le fau lava i tausanga umba e fai ai i le usu ngā fono, ale auso whaala fani mare pele stene, le anga i atu foi i le maota ngase ngase, ia ma bomori fo io lato walo fanga ia ma se se leni fo ia so soni ai ile tulanga le atina e ole matanga le wenga le soi fo ma lo lo ina i to ton lo tato to nu aba tu le fa ma lo ma fa tai le nga to fo ile o me alo fo wala to wanga le le ai ia ma fo ia tu ile fa la por potonga ole to manga mo e po po nga ti o lo sul fa ia tu ai le ngata i ta māma tina a whapena fo i tūpulanga te lavau e o lava i whanau ia o lo whapena o nga lo whangia le tau mwhainga a le nā fo i whalapu patonga o le tō maanga ia o nga whatalo whatuai la i lea i le pa i ala silasi o Samoa o lo whafonga mai i New Zealand ia o nisi whato ato ai tau nuu mai i lau whanua Māoteroa ma lo le malanga manuia lo tua lo to la to le time le la to le ea le la to fo i le ala alo le malanga ya fa pena fo yo na to no mai mal mal wi a fe lo i mai ngo me ma sani ya o aso fa bito ai ngo ya e mai se fo i o aso fa na ya o le ma futanga fa tasi ai ngo po family reunion ya ai le ngato le na nisi wa malanga mau mai matangi mai ala ina ia fia mafuta i toe sauninga mapeau fa mavae o nisi sa pele i loto maanganga i tonu wa mafutanga ainga e kalesia fa la puputonga ya matulanga fa pena ya aswatu vai malui poenga ele o se tofa ya te utou mama ua neimba ma se manatu fo ipo se pule a se sio ma ua maseu manu lea o le pule fai to tasi le nā le tua. E le se tasi e tū ma te te e iai, pe a o mai le wala au le tua, o na whaiva pa ia nā. Ia, ta mamti nā mātua, mā lori le talo. Io e, a whea tu i outou mauta ma outou lawa, a whea tu i mauta ngase ngase, a whea tu fo i whale o tangata mātutua. E lema fai ona whangaloina o tau. Whawhetai i le tāpō inga, i le tātou waenga leo lo langolango ina, le nganga ifo whaiva me le asunga fua tau le asfareile le lava yaso. Ea ona tātou tau wa lunga leo, ina ua whasua le tātou laulau i le asuto nae. Ta whailoa iai ma mumori ipu tau mafasa ipu le tunu, mumori ava o le tai au, ea ma ava mua ai le atua. Lona anga le lei ia Samoa i le tātou porkalambi le tāno awa e te moua i le sao le aima se mea pi olawe i na na o mea straight ama mea e tāua e te tau o na vatu ma mamori atu ma le whamaoni wafu i toi tau ala u whamtalanga i le mea wale ino pa umau lalo ia le whatulunga ina o Samoa mai atu nu o se lau valusfuru tūlanga lima sifun maleiva. Mā fua sea, mā fua le whaitala pelo o tangata i olo whaila tātou ngalwe. Iu, o lau fake news. Iu, ti ngā ona iloa e matua pe pelo i singi le mea lae whaia, lea la me milo ama twist atoa. Ia le tanga o le tātou siva voe lele o le twisti. Mea lana ua pa umaulaloa. O mai e whaingi kalasao i le tenu. So ia tau te whawhau ina, ia mea ma tau tu wai lea tala ma lea tala. Ma le si ala nā mea, o le masani a mea o tu stala. Wa le o sa ili mai le ponati,
male taula moni ole famtalanga awo watai atota mailunga o upenga tafailangi. Stop picking rubbish from the social media and turn it into thinking that it is a true full news. It is not. It is the fake news that you create that has lowered the number and the standard of Samoa from 180 countries and around the world. And I go get on the air of fake news. I have a fear. And if I take things out on the all press conference of Yonga Ile, Ile Palmi or Letun. Le ai masesi te vav aie o le media tu le epa. E o iai I o. Ai se apala ai. Fefefe. Susu vai. Ah. Ile lopo ala to tala e fai di pare. Mi lo lo la I le. Nofo nofo mfata le tal tini so se me. Tau te fiu tau te alo. E lo atu sa ol tala le atu sa vea pai tau fo ringa. Ma u tau ta ringa wa na tau te ilo e sa ol le. Nioi. Nei masesi o tau te o iei o. Lei masesi o tau e fialu iei o. A wail watu. Ele e talia o tau inivai ele parimia. Nioi. E alatanga te fiola alu iei o. Se e iei lumai o. Faila o vesiri. Ia au tatou fo ele e masani o nao i oi. E fafsanga ima le parimia. So ia tau te o atu ma watu fua vesiri. A isi media outlets ele o se e ima taf. Ma iai tonu i. It don't all time your fire, le for longer fall. Yoi. O my lato, if we are lato of CDO, o my lato, if I'm out lalo palimia, my family, or my yellow bear, I pay my fire on a macro coil man, and while you tough feel palmi. Yum. Pull a lava, a little tough feel, old toggle palmi, oh my cargo weaver, cargo a cuava, yea, little to fatal tin, my oi petessa, my sin of one. Say your mind on a live stream, or two yale, le press conference, but it's out long, I'll have younger lady palmy, of a cargo, my lola yale, Sir Ely Marseille, you know, Sir Ely Marseille, you know, why yas it tala, le a no alava, ya ta ulanga in a lava. Let tattoo to tie. Say, my name, I also fatalo fatu for ya onga. You for ya onga, umbu onga towa mata, early child school. You have a penafo, the primary, the elementary, the intermediate, the high school, the colleges. Ma lo, the all over university, ma meo matata is esse. Atul va malo, ya to tow, laughing al wenga. Wa faya onga umai le tunu ya fata waina lo to wala wina. Ya. Wol pase e ma fata fulua ya le fingo sia kako ambio. La e sili sila le tu mai lo le lei. Ya la utu nga alwenga le na lo fai. Ya. Ko kiki ya umal fulua skama. Ya. Nga ma losi le ilfo ila ia lea. Ya. Ma mua ya le leo le lei tatou te fasoa ai. Ia matala noa atuwai ile atunu ui mata upu e ta ua tele. Nisi o ngayo inga saava ai ia ile la ava yaso watuna yatu. Mori yatu le faftei tele ile tata watunu. Ila tou sala ngona mailo uleo male leo le fionga ile faifa atuanga. Salam matua. Kome Robbie Lawano. Ia ono le fata wina fo ole tatu container talo fo ole a Samoa na wina sa omaya I Samoa mo I tato wina. Watu le famban lo ma le fafti tele lo to lo to lo. Wa mafai ai ona tatu fi loa ima avil pe tasi pe lua pe patalo le tangata le na wa fai lo sao ima tau. Wa tongi le maa wa velo le aso wa tau wa tu umai le tau au. Ia tu umai le lima. Wa tātou pulu pulu lima fātasi e fātau ia whaele leanga tātou au fai fātou angamala au ngosi o loa I Samoa. Waftai I le whamatanga luenga o le SRAS, le matanga luenga o le Ministry of Agriculture. Ia whapefo I le ofisa le palmia ma le fionga le li palmia o lana taumafainga ma le folafolanga ma le promisi le a saule tātou container. Ia.
Nya de la uta to va va ine ye to ti ti la va mo salo e longa e to ato se se la uta na talo ya ya e fafte ya tu le to no fafte ya tu i e kalesia ma sunga i fa fe ngainga ya auto uma wo auto ta i le so ya mata i mata li i fo i fa te te inga le le ya o te ta i mai i fo i ma auto au lotu mo auto ainga ina ia mafai dalu solo fai dalu le mongwa mau lunga le tap ya mai ole tau fo le na o to fa fonga mai i le leo fa to va ole ya to so ve mo fa peatu ole vai tele ole fono fo fo tu a Samoa ele mo fo ya ona ta to fa polo kikina le talo la no mumu po le talo piniki po le talo la no moana po le talo viole po le talo la no meamata ele ai ele polo kiki ele faia foi se vai nga fa o faia le talo io o le talo ale atu nuu ato a watatu fe ese ese a inisi manatu malangona male mala malama o le tangata ia a vea le talo tatou te tufa tasiai. If our political affiliations has torn us apart, please make the taro that unifies us. It is not HRPP's taro, it is not FAS taro or SUPO or SAP or whatever. It is the taro that belongs to the whole country and all of our farmers out there. After it, why ye tato faifatuanga? Ya, olela nga solo maisi tato container. Ya talu siya yefitau ile lei marifuata ulu la wa amata nafai armefu ye taun fai. Muli muli ta I tato wala faifatuanga. Maise la tou ole team packaging. La tou ye la tou te tuu pepaina le ulu mavavalu le ulu. Ia mafufulu le ulu ina ia mama ma ia tatou ausia ia le tūlanga le lei e mana omnia ele vaenga fo e le tiute latou o loa e faulu fo le mai ma o loa e faulu fafo atu I totonu o New Zealand. Duty, customs and quarantine. We need to be able to maintain the requirements and also the criterias of all our goods that enter the harbours and the ports of New Zealand, Australia, or whoever the country is that we are exporting our goods to, and also our our farmers' production. Yeah, le tāu le nā. Nā ia le lei le tāu o kōkai. Nō umatua le tanga tāu le ai asisi o sāu mawhapea mai le atua. So vea, ma kua susu kile kukalo uienga mai. Nei masisi. Nā le fo I mai lavo nai tamam, tina matua mwhamaile atou sa vea. Sala mautou uma o lo lalango e efeso soani le malo le tatou container fafta yatu. Yo e sa faile mātou falifu o napo ananafi. Nei le tai au. Ile matautia o le maneia o le aano o le talo. Felesi, pini ulo marakama. Ah. Kiri koe mga umia, se fasi mua, po se fasi pua, po le alava. Ia, wakala I fo ima se e lengi, o le ka maranga. Watu ele fa mba loma, le faftai te, le lava ili malo le tato o tenu. Faftai alofa. Malo le anga le le, faftai lo tenu. Mai o te talo ina ia fa, tu mawina pea le na nganga, mata ngofie. Ioi. Support and buy our Samoan manufactured goods. Samoan made products. I say, lo fai I limo tangata Samoa. O fai male loto atoa o tangata Samoa. Nga osi male mafou fau lelei. O le atali ai le sua a Samoa lo alala I fafu. Mea le nai ese le tāua mama o popo I le mafana fana I lo loto. Mai tato uma e langona lea. Lea faringa. E langona lea. Langona. Tato te iloa ai. Le ala usu o tangata o leo faifato anga. E usu I tuā. Ai ala usu I leo faifaiva I ngā tei le ngā tei fale. O isi e o, e whao ngā o la tau mafu fau ma tu maima ngā vaa nā o awina. E tau tusi le tū la fono. Writing policies and protocols, conventions within different departments, government departments.
Moa, ina ia mau te noa le le. O le ta oto fai numera e langlango ina ai le tato finangwa. Ina ia manuia le te mau a ingo Samoa. Matele le tupe sa sa atu. Yo tato lima. Ya ma ia tausia le le yei le tato atunu. Este mi o papa ifo ifa le tonu o lo tu lai mai. Mai o lo avea ia fa le tonu. O ni vaenga e tuli manu iai. Mama wa ai ia langona o le totele o le au media fai tala pepelo ye ai nei. Langa e leo ni fafita auli e lata mai. Tato wō la e fafita auli o le vevesi ai nei ona o le maota ngase ngase. E mafua isea, mantua le lei mele nana o fa manatu ya te utou. Ina ia nofo file mua i fuina ia leo Samoa ma whapea mai lo le tala Samoa le sao la lewa mai e le atau sa vea. Langa o lea na tatou whafonga ma whalongo iai. A o le a vea le fionga ia ai ono Dr. Alec Eke Roma momin star sa a vea o ia o le faulu lunga o le matanga luenga o le soifua malolo ina. La utousi sila ile nafatala noanga ile tausanga na seima vai atu nei ile paya inga o le lua afe lua sifuru maletas. Totonu o le ofisa le nei, fatala noa ile nganga ifo faivatu e fatala noa ile tano ava. A wavea la ma CEO o le Ministry of Health po soifua malolo ino mafale mai umo le atunu. Nana utou fafonga yai o le tali na au mai e winga i fafita auli na tu lai mai i le fato au du fale mai o le fast de lua filus fu matas. Tu lo lava o amela tupu. Fe mai e tau nu mai. Fai o leanga o le fale mai. Ua pala lunga o tawa lunga, leai ni wha malama, leanga moenga, mea leanga uma, sa tupun wharmae. Leai ni fuala au, sioki fuala au, leai ni masini. A oi e tūtumu ma puputa la tūtanga, fōmai. Aisea, e whewa ia fōmai la tōu ia ma le la tūtama i api i. Leai se system, e wha mau mauai. Itu la alo ia faa maoni nanga lue ai le fua mai pe a faya on call ile po. And I'm not talking about nurses and also male nurses and female nurses. I'm talking about specialist doctors. And I'm not going to point the finger and name any one of them. But the whole lot, it was a problem to the whole health system of Samoa. Na vea mafafita au di tele. Ile, o langa atoa, male tami onga, male li o, le li po yai, na matanga aluenga la soifua maloloina. The worst enemy that the new government of the 2021, the 17th Parliament of Samoa. The worst enemy was the government working against their own CEO and their own government departments. O se fafita uli sili na te lele na, ina ua faya ina tu la epa, ma le HRPP, ina ua mai atausanga fase fulumon tupu o se eile tofi, ai ua matua te te ina ua faya ina. Wala vere salalo fulele lito inelele afa mama mafa ato olo na fanua ole awa polini ili mele tiapula fate ia singia le mauli unexpectedly meal nana tupu ole toa tele ole ufainga alwenga uma ufa ululungo matanga alwenga le malo ole ufainga alwenga uma le malo na fate ia foima ilato. Wa tele tausanga sa ifo ai, tele tausanga sa puno wai ai, ma vava ai ilunga, ya tule epa malana fainga malo. Tasile upo tule epa, ola toe taufetuli. Faile upo minsta, taufetuli matama moele atunu umale ufainga ruenga.
Wa over the fast football tupu tausanga o tuu pea I mata alii, mata I le soa, a le HRPP, matu I le EPA, I le foe o le pale mia o le atunu. Le aise si fai ngā mālo ilu mātu matua mai. Le whālo longo I eita ngata ne. Ua matua I ngalo ma ia ia I lātou. Le mau tau ave. E sui fai ngā mālo e le su, mapu le ngā mālo. Ai le su ia leo fai ngā luenga le mālo. O au tau leo fai ngā luenga le mālo. O ma a mau e le mawhai o na fuli. O le ele ele. Awafo I o mai pūlenga mālō matoe au. Whaia ina mō atu. A au tau o leo whai ngā ruenga. E tū mau pēa lava pēa. O na wha wau lau tau tau tua I le whai ngā mālō. Ua tūlai mai. Pita, fast full mon tupu tau sanga le ai seisi na la vea I le au tu le epa malei cha pipi. Ma o le ala fwoi la na wale yo na pūle mālō si lo I tangata mai lo ai. A ele usi usta ele chapipi, a ele he chapipi, e te le maua se mea. E te le maua se wha murianga. Wha longo mai I, e watu tasi a I. O le puna vai le e tasi. Te le utu vai ese. Ma e te le utu vai tofo fo I le mea lea. Le mea le nana tupu. La fea ngai ai la uli mafia me. Ma le whainga malo fau o lea. Luafes full a luafes lusu tasi ile by ingalons full marfitu maonga onga te tele na de mfai el malo na ngaru lue fa tasi mai la tola u finga luenga whatever na tau tua I lalo le fa malu o le HRPP matulepa they knew not no other governments before beyond and behind this is the only government they knew for so long. A regime that held on to the power for almost 5 decades. You know, they did lima suto sang fast from on tupto sang. Ma wafangata foi ono mimilo loto tangata. Ma tau fast wa uu ina ia mafai ai. Ona se ipaenga ma lio la tulungona. Ma se ese ma yai. Wa le toi tu ma lotu le epa ma le cha pipi a wa faa wau pea I loto ma nganga o tangata nei le ta ina I pea. Tu sape le tu ma lo. Ye tu le epa na no oa I o. O omi omi o telefongi vak tali. Wa. Nioi. Eo ena le toi palimitu le e faa longa uma I tangata. Aisea. O le leo ua leva. Nioi. Malo tō telefoi o lātou na whai e tu le epa favors ma mea umana whapena e tāwhiofi ma maumai e o lātou loto. Ma tāwhiofi ai le urawa vale o tangata I umaya e uu uma e tu le epa e uu le ua I lunga I uu uma I uu uma ma sose. Kware ma whai anga mingot. Toi ngā mela le nā. Mela nā na whai ngata ai le whai ngā malo. Ona ngā lulue whātasi, ma ta ngata whai ngā lue ngā le mālo. Ala e alu atu le epa masau whai ei, ia e mana tua, au tau nei e le wha maoni, e le mwhai anau tau, au au noi ni atua se lua, a leilo, ala e whai a aia I ati. Ala e woilo le leia, wale o toi tau, toi au au nātu se si atia, wale o toi eise pau, wale o toi tu mālo. Ai olo e fai fai lil ma lo, ma le nale fai ngā ma lo, wa tu lai mai. Te tato wa ai po ani ti finga, o a fo ni mo vonga. Ni mea le lei, o le asa saa mai mo le atino. I nā la na tele fo ima le au, fa le anga mea. Wa leo toi aveo ni tausi mea, a ua avea matalepe mea, fa le anga mea, so sofa mea. Yon. Tia I mea, fa ta e I mea. Kwa kwa fale anga me ala vole atinu ye wa va va ye o ai me o afi o me o el tise o kau ai ye kongu a me a me o me o me fringa lwe the whole system was a wreck eo tosi sila ye
o le system sa masani o na fai. Toi ono loa, masina le sa palai o tātou waila au, mafala au. A le ana utou fafonga iai. I le mātale noanga ma le fionga i le lau na fausia wale ainga sa tuala. Ai ono, Dr. Alec Ekeroma. Sa tele tupe. Sa iai tupe. Aia, wa masani le system fapa ole. Corrupt system. Faleanga foila ia le maletemi la wa leva na iloe tangata ia ngā lulue ai tonu i. Ina matanga ruenga ole saifua malolo ina. Ma oi le tato warehouse, medical warehouse. Ma le mea e okai ia tato fuala au ma vaila au. Ole system le na. Toi ono masina lor sa palai o loto toi. O loe oka le mea. Aisea e umi le teimi e fata vale le process. E alu watu i o le ofisa o tau fonga. E alu anga i o le ofisa o tupe. O na mi milo mai leo le middleman. O le tangata o ngā tutonu o le salesman po le sales agent my pharmaceutical warehouses and companies. I atunu New Zealand, America, Fapenafo, Australia. Le le telo o tupe alu ang. E fiu lau ni tue whaini excuses leo a vātua le anu whale o le mea leo na mafua le telo fafita au ni lea e le na ala soifua malolo o ina fwoi. E o o uma i tonu o isi ma tā ngā ruenga o lo iai tangata leanga. Ioi. Iai tangata leanga lato te lea te lia ina le pūleanga a le whainga malo fwo wale fast i le luafe luas fwo maltas. La lale mena tū lai mai tui milena. Sioki fuala au. Tuwai le teimi. Ele na o tātou le atunuu. Olo o tātou mana o mi a tātou fuala au. You already know the system. 6 months more of the supply that is left. That's your duty. O ai lepa ui. Ele tangata na pe a tātou oe pinpoint. O oe lea. O oe lea tauna e o kāre mea lea. Lāle me o le fai ai. Lāle me o e nufu nufu ai mole tau sanga atoa. Fato a okal fuala au. Ale wono masino toy umal supply to nga mer na taun to mal mal mal ile tunu ale le mai ve mai o sioki le mer sioki esa sioki a o konga tanga ta tau mu mu pong sa ya to to wo to le ano no fo le tunu wo to le fa tunu i na tanga ta mali ni o ma to le toy pule ya sa mo ae o fai le tunu ya manuia fai o to tute mal fa maoni. Awolo le temi oka, oka lor fwala awa le tunu ule sfwala awa le hero pipi, pole fast. E tali ngā, e umi e feo ya inga. E alwatu lesi ofisa oso, lesi ofisa aya sengi ya tu I, le tupe ave le ofisa o tupe, faa matu ule le tupe le naa I New Zealand. E le an tatu wo mayi nei, ma tali noe le mata upu. O le tatu wo sao loa I pharmaceutical companies, o sao lava. I le fale e ngā osi mai ai le mea. Fuala au ma vaila au. Kipi maka e se ale tangata le foi fapi mai ona pau I le mea lea. Ioi. Atu fafonga le tunu. Avese. Ae ala ana le mfai ona avese. Leanga waleva na fai fai mea. Militino ma tangata ia sa iai. I le kapineta ma le fai ngā malo I le teibu osola. Nea wa fatu ate atu nei. They can't deny that. They have all affiliations and connections with these people. They are just middlemen and sales agents. And without a doubt, these people will get a kickback from these people. Ai, walan ona te lei ma wha tuwahi ona whaile oka. Sea ia sua se mea e wha leanga I le whainga malo fau. Wa tuwahi, e leo le tuwahi, ona wa leo se tupe. Wa tuwahi, ona o le loto le tangata leanga le tonu I. Le tonu I le mea lea. Wa le whaile on tiute, wana iloa le le toi ono masino le sapalai leo lo toi le warehouse of wala au. Na o matua I o wita I le pōlas tō na ina sa I mawaia tūnei. Na o toi alu mātoa I lunga,
Toi langa mai le matal noanga le nama i ono. Muri muri tau alunga le matal noanga male minsta fau. Ole soifua malolo ina. Honorable Minister. Ya vaa wao. Salu. Alofi po. Feani mea uafapia. Ole fofo tonu lava. Olo oi lima o tangata nei. Le ala la le nana matailo. Ole tu la imai. Ia le fai ngale malo na fai yai nei. A le mafai ala tatou ngale lue fatasi with public servants, tuli. Vai li konkalate a walate na uma, fa uma. Totongi tupe li konkalate fa uma. That's exactly what happened. Ia no ufo ila ele fa afsanga imale. Ipe tesa mo yo le Samon Observer mo ai lato wa propaganda medium for my... Ia watuli ya pai malafai, watuli ya ai, watuli tangata awa awina, watuli tangata fai fai longa mata mamai. Oi, ole ale o ngā, tātou te ngā lulua ima tangata ata mamai, na ave tupe ale maloe o ya onga, ayo mai fai mea valea I lea tunu. Tuli, ale pauna ale me fai. Take them away. Fire them, sack them. Ya mela na na fa sanga tulo la vofia me ta tuli uma tanga tane ya ftangi si foi la fe mai ya ele tupu se me fa pe nei lo mato vai temi ya se ele tupu asia we live na mau to li mai u o tanga ta ma mau yo fu vai o tanga ta fa fe fe tanga ta u si ta ile me le fa to ya ai a le ona ele to e songi se ngar ngar malo and everybody followed that system. Do what I say, or else. Yeah, na na. Mate iya lo lava le tupua. If you me malauli. Na na uma. Fa umal kongalake le. Peto yono masino tolo kongalake. Tongi tupe o eh. Get the hell out of here. Get the hell out of here. You know. Olo auto fasiotia le tu no. Tote fa yame la lango ai ya tu le epa. Ai faali mai ei loutou lē lotonuu ma loutou lē manatu I le atua ma lautou tautoga na faia. Fela ni mea faapea. Fea ni mea ua faapea ona fai. Tapē atoa moli o le warehouse. Tapē atu ai ma cameras. Mea poe ata le warehouse e tuu ai fualaau o le atunuu. Ae o au mai loli. Au mai le pō. Manga oi atu ai le tele o pusa fualau. Whealo ave iai. Te o tau sisila la iai sa mua. Le o tatou toi o ili mea tau. Pinpoint. Ia matua whanga tonu. Le malama I le mata upu. I mea na tu lai mai iai whafita auli o sa mua. Nga hoi a tātou tangata. Nga tangata whai ngā ruenga e māna malama. Le mea lei ei, lei ma cameras, lei ma mea, le warehouse ma mea lei. Wha putu wai mea. Nga o lātou wana, nei lo le mea lea. Nei nisi ni whaafan pui pui ei. Nei nisi mou mawe. Le ai lango le system, it's all intact. Wa matua I mau sali, ma mau waa, le tafu e o mea umanei. E wha tino ai. Le langona ma le mata ngā o ni mea. Le fa maoni ma le yele tau tua e fai le atunu. Ao le hala utou fua iai. La almeo le wale fa alima iai ni fai nu mera o fa maumonga. Toa fia ni tangata na feoti iau tau mea I e fai. Fia tangata o feoti. Taluai o tau le fai o tau tiu te ina ia oka le fuala au. Ia lava le fuala au ma le sapalai o le fuala au. Mo ma itu a Tu ngā I pe o le suka, le toto mawalunga. Fuala au o le ate ma le fuala au, o le fatu ngāo. Fuala au o le ulu tī ngā, fuala au o mea tī ngā. Ai maise, le mai whainga tā le nale, o le ngungu. Ioi, ne ale fara mai o le manawa tata, ma le le tatala o le toala, le tatala o le lawalo. A feu oi. Feu kia le kanka feu ki.
Tele kanka fioki yung or melinga. They didn't have their dose. They didn't have their medicine. Who? Who is to blame? Not the government. Not the new government of the day. Those people from the old regime of HRPP, you know exactly what you did. Fierce full to sang a talu na fau. Neve mautangas and asse to put a messes me ole in Mototua. Leai must a plan of renovation and also a plan to maintain the building. No maintenance plan. No, do mau na fai. Fai le anu fale, fatiu talaloa le mauta. Le ai masi fuafuanga alu walu mamao. Ina ia faale le ai masi yaki le system o le mauta, ngase ngase. Siaki le lato ele tise. Siaki le sapalayo le lato vai. Siaki le ta walunga male saunga le mu. O le neino fuanga male fale atoa. Tusa le mamea na fai, iisi fale o le atunu sa faya. E o lava le mauta folo, male pale mene o sa moa. That's if I'm a tala to one or two, my lady, I'm a tau le poor mala for my. Yalela, well, Malona say, Yato if I lay there to Lola Ilia, Yamal Malama there to know, O to wing a leanga na. The fire levite milena. I leo my to why you'll find a malo for the lefatoa. Tassil on a pie. La tato wo le malo longa foi mai faa wausia tato wa mio. Ah, yeah. Ile tautua le nei. Ile nga ngai fo feiva le a tau sevea. Ia fa pe foi se umanu. Ile nga ngai fo feiva o Samoa. Ile radio Samoa. Ina uoto e faa minute. Ta le tu lae limba.

Ile fa'a wina peole tau tua le radio Samoa se fulu lima iwa tolu amo ya balitato porklame fa nga solo ile nei vanga le fiafi e o folofa ma fa talo fa tu le tato porklame ile pa ia la silasio le tato tu fa ia no mau malitato tau tua baise ya ole fa'a wina le tato porklame le radio Samoa se fulu lima iwa tolu amo ile nei fu vanga le fiafi mo muona te fa na tu tu na u te fo ile tato tau tua Ia po le tatu frequency na wote ona tuwa ila uta silima iwa tolu amo Tono ala uta vale, ia po la uli teo ili fale Ia po fea lava sasevaya nga pei ona Ia inga luenga faale leyo le tatu po Ia lewa maea ona faale leya vaenga lena Ia ma uu mafayento efo le tautua Ia ile vaenga pei ona masaniai Fatalo fatu, ile pa ila silasio le tatu Tilu malo le seifu maluia Malo le ala usu ife amunga luenga ole nei tae au Fa taima fa foile vi inga ile tua ilona ngale lei maluna lo fom fa yeyo le tatu to ya ulie mai ya le nei fo ya se fa popo lo to se fu mon wi ale ngata fo le le mata wala wa le fa wa wi no le tua al radio samos flima eva tolu amo nai tamama na tina tu asina sino le tatu tinu fa tano fa tu le ava ba le fa lo ma lo le se fu mon wi ya ele manatu mo lungo lo ye ile ngale lei ule tua le se fu Le ngata fo ilo le maafutanga ia maainga manaifanau. Pio na yeita atu le amatanga o le neiva yaso vi ia le lofo le atua. Ilo na angale leia te otou na iyo tatu tu asina sina. Ewina malu ulu le tulango le tau. Alo langona pia le maafanafana o ao le atua. Ia maua ye otou le malosi le aso ma le aso. Awa una totofia le atua iso se fata faita ulanga. Fata alo fatu ilava manfano. Alo aso nafi nasa. Fai foio na faa fonga iai le lafu mamoe Ia pole au frengurenga Ia pole ngaluenga le atua Ile fola fola ino lana fionga pa ia E tawala mai iana au auna faa fiangainga Le ngata iana au auna faa fiangainga Ao ila atou sa lautongia Ia e maua le avanoa faa aulu e la atu te fola folai Ia le fionga faa wina le atua awa Sia nganga ua faa vai vai O sia nganga umakua vai vai ya O sianga nga makwale salamoa ya ma o sianga o makwai ma mawala na anua ya ole ta uala le naon folo folo ino le fiong pa ya le atu ili aso na nafi a mese ole so langa ole so ya eto tele ne ye tato wo mapa anga mai Amerika ya ole ma umari tato porklami manatu na wo mai asa uninga lotu ya te otou malo ma wafo isi ne taimi ya si ya ili man malu tau pa ya le tua ya mafafo iya ilo na vi inga Fantalo fantu I pantele ma pantele tamai te samo nike manro le sui fuu manuia so se vaeng o le neike lope o lo ma umane tanto por kalame fantalo fantu a fionga yep kopo malante vtso swani manro se fuu manuia le ngata fo ilion na I faith au talai missionario tanto watenu yapi ona si ile lima ma ofo inatu le ola au au na ile tue talai ilo na fina ngalo awani ya nganga si toa tele ma toa tele ya mole ngaluenga le tua Ya fa pena fo ina fatano fatu mo oili na wa eto aita nu mai le neye tunu wa e ka ngu mai wa malu lu le tano le tau le neye tunu iyo nga fa ya kuwa ya na ita mama na tina ila aso ya tato a le ma fa ya ka kurka ko fio mai nge ku ngu malu lu ya male tulanga male ka ko mau ma sangi o ngu sila o lo ka fe le susu male medi e o mai le so e mo kwa ipongi sa lo ulalo langi po nga fe o ngu sila O kafe le susu ma le palmele maua O le kafe o le isu Wa ane le fonga le atunu iyo O nga le kafe o le isu mele maua O le mele ma le susu A fa pe o nga ke ilo le mea nga e maua ai Fa pe nga o nga e vala au mai a kia Kafia maua fa mangu yanga le nga Le la waka ko ma ima kako fa pe pe ngei le ngei akungu Le nga ka ile malulu Ia ae pule le kaimi ya ti tato Tato na ngā lulu al ni yaso Malolo sui fumaruia Malolo fa malolo si Abai se foi lato Ia sa fia ngai bali mamoli ino na ifana wa onga Mapiki Ia ngai laku dole le fare Faila usave unga kele le inunga le festa puk Lusu fitu minuto

Elena fa fifianga rena marsunga ya vayangi shua manisi na fantunga motato amise foyol fautuanga na motato au tato wanga tule tau manu lure ni tusanga taua ya le mawo se taimi faisina fa manu stilo ya le ngata folio si ne taimi faisina savani folia ya waka ko le kemnga nga umma le la walo a ya misi le paipa moelo a misi a ko masin misi a ko mase koleng a Elenga kanga ko lengi au fa misi ko mal vai. Lose for 10 minutes on the tile on the July 5th to Tato say at the report to my one a wala mo Tato. Elena ya fia fia wala mo fodi mana vanga renga. My ta want to le ne ya fia fia faisi poloka lungo Tato a wala mo do way si ya la to le fa ilo mai. Olo mingoi a lo pisi. Ya lo no winga fa ilo ya te o fa fa le mu lo sha le ngata fo ilia. Mai lo sha ngale mu I so se vainga. Anga ya tu no sure ya ilungo le tantu wala la papa ya nae fa ilo mai ya fiololo le pisi tu le anga inga inai no sure le ngata fo le ya yo ni so vai ngole na fa tu be yo na fa ilo mai le ne fo vai ngole a fiafi ole afle ya tato ya pe ona anga I mai nei manukau ya a fiololo le sau ni ya mato se vang na ya ni so vai nga pe ona a poloka pe ona ya ya le anga ile o tau le ngata fo le o tau fa tu le na Ya olo poloka le titi le tantu wala pe ona yai tasi le vaanga me te watu pisi le mafoi temi umo taka nini anga ia tui pampa kura le ngata fulea ya ole faitu pe ona e anga ia ili faitu le matu a ya faisi poloka le titi ole ne ya fiafi ilungo le alframe le I one hanga fa ngasolo tui fulea na faitu ya le ngata fulea le watu na inga I hius paropea e oso tui tua ya e maua loa I te irirangi le ngata fulea fa ngasolo tu na inulin ma watu na Kelston ya matulanga pe ona yai ya le anga ia tu faitu le na ile west ya o ngafo ye solo ngale leife o ingalaisi tatu fala loave pe ona ripotia mai ile ne vango le fiafi Ole afatulei mea Wellington tasili na vayanga le maita watu pisi fasolo ato ni tele waso uma ia on ole manava I ongaruenga Silver Park le ngata fo ilia Penrose ia ma tulanga pe ona AGI ia olo solo ngale le ilia fiafi ole so etele I oso ati tutono le tatu tano afatu mayoro tasili na vayanga fa ilo mai ia olo solo ngale le feo inga ile ne fo vanga ole fiafi Ya ole tula fono la foi mo tanto foi fe le mulo sa mai lu sa ngale mu o fa nga ina la telefoni fa mo le tanto tino ya ta ilunga ole awala tanto wa reporti le na mo tanto le ni fo vanga na fia fi le fa lo mai ile nei fo ia a songa fua ya one of a foot le man na vo fe amnga lenga le tanto tino fantalo fa re tanto wo mo pa anga amelia mikaele mano le se fo mo ia fa tele fa ta si mai Ele tanto tu tua le ngata fole fa taro fatu le tanto por clame a valico yese tu solo mano le si fumruia le unua ia liru isa fui mono ayu mano le si fumruia fa taro fatu foi ti resa ena say hello to mama ya fa tele fa tasi mai lungo le tanto por clame lungo le tanto youtube channel ya le ngata fole fa taro fatu le tanto por clame ya tastiva So if we move to task, Manole, Ngalu, the Mtango, the Neva Yaso, Ya, the Ngata Ilefa, Tano Fatu, the Tano Proclame, Ya, Eseta, Tango Moa. So if we move to Eseta, Alfatu Moema, La Inga, Fatale Fatasimai, Ile Tato, to Tua, Mesho, the Tato Proclame, Only Nefovanga, Fiafi Fatalo Fatu, Ya, Tais, and Ngalu, So if we move to Tais, Alfatu, Fatale Fatasimai, Ya, Malitanto, to Tua, Ile Nefovanga, Only Fiafi. Nai musika mole mana vanga luenga ya lingata folio on na filo kuko ni ef ka kopala singa ile mama eyo ongo le mai ka waku yo fasi manu luo tatu ni fiafi los for minute tale to la fitu

Ea lai ngā lau pele ngā e mingoi mai o kupongi sāngi le mea ele mumu warka kubo ngā umu. Patala vati atau atavi jai vatolu li matansi manorosi fumarui e lunga le tanto YouTube channel Tiresa Ene lo fatu mo olua. Cecilia Twinga mala manore ngā lulue le nifo yanso. Ea le ngā tafoi lolo to telo na ia tanto woma paanga.

sunga fua se ia pa ia o nasu faraile. Ea mao vaiangale na peo na faafunga ili ni vaiangale a fiafi. Ia ato ai fo I matulanga I tau faa masinonga. Ia alo faa ngā solo lava ili tātou tenu o Samoa. Ia mafua mai lava ilungo la social media I matulanga. Na wotu si ili fia. Ia alo tulanga le na ese mai ili tātou purkalami o kākou. Olo omia ole pese. Kākou lue lue ai. Iwe, kako fie fie ma kako faa longo longo wai. Ia, tuwa ia ia, ia le tele o nisi vaa nga pe one iei. Na ua tau si la fie lungo lo penga ta fai langi. Fatalo fatu sina leo, fatel fatasi mai lungo le tanto YouTube channel. Ia, ma le tanto wa por kalame. Fa fa wina ta ni elu, soifu manu yeuso, alo fatu le nei ya fiafi. Tala le vadu le aswa tae, wala mfenda tomo sisho na fa poponga. Ia, o tatu tala o melo, tupu ilo fanu o le tanto tinu. Pe a tanto wa uli antu ishola. Masse malo si mailetua. Se malo tanto por kalame si tanto wasia por ase tulango ili tanto tala li tau. Report ya malo fisa va ai tau yau kilani fa nga solo ia ya fufuanga ole nei fo vanga ole afiafi. Talo tau mo tanto ule sole fa mawina lona malulu fa tulanga ida mo tanto se furu male tolu tikeri lona malulu se furu male valu lona mafanfana langi li leile tulanga le tau mo tanto ule sole. Aswa tae au fa mawina foi lona malu sifuru male toru tikiri palansi melo na mafanfana sifuru male valu foi ya pei one ili aswa tae au fa nga solo atu ili aso lulu sa sifuru lua se ela ititi atu tato malu sifuru male lua ya male tato mafanfana ili lua sumaritasi fa nga solo tu laba ili aso tofi matulanga pei one ili tato utala ole tau ili neifu iwa yasu malona amataina. Se male tanto wa por kalame se tanto wa si al tulang le tau mo sa mo pala si ti munga mo le tanto tunu o sa mo le tau na lila ya a fie fo se tanto wa ngo le tanto tunu ila wuli ya ma tulang ape one ili cho fat tau le tau le ai se report e fa pena ona a la pata ia le tanto tunu inicio vaenga ya tau la vol tulang le ti munga inicio taimi ya pe ona fie le tanto tunu o sa mo pe afa pena sa ni se fa nga mlanga mo sa mo ile nei fo I vayaso lona vivela luas furumariva tike rili luas sumarifa lona maulalo pe one ile vivela mo Samoa ile amatanga ole nei fo I vayaso ole ngatei fano le tatu tinu ufa mawina mo tatu wa ukilani se furu fitu minute tan se furu litayon suwa le ngatei fane tue mbou maliantu tolu minute te se furu lupoa nanei one hanga luas furumaritasi minute tan le tasi vavayo na po. Ya na pe mer ngati fale suo te tu ile tolu minute te ale tasi ile awuli ana leila fanga solo mai ama tone manu ka hetsa te valu minute te as furma le luo le pona pona suo ngati fale mo mani atu le luo se fulu tolu minute te as furma le luo ile awuli ana leila fa pe na le no fanga o muri mai pinchi le fa mawina se fulu fa minute te as furma le luo ile awuli na suo ngati fale mo mani atu le pona ni lusu mal fa minute te ale tasi. Kalena fanga faiva mai le so tae au se ia pa ia le aso tofi la fa mesi va nga le mokua mele le ia le tulanga ia ole ngati fano le tanto o tinu kaua ia ole manu lua le tulanga le tau marasavili ia ai manga ia lo wanu si fali o lata lata tu ya oe fa tau sina ui efa sina ume te usami au kia lusa mi ke wai male mokua kele ilo a au talanda tau marangati fano le tanto o tinu ripote marufisa va ai tau yau kilani.

0: Poe ina ia faia ina le matangi. O ni upu faa alualu nei upu. O upu e toma tawai leola tawivi ma leola finu finau. E yaile elele nga uta o le fasale anga sa sewai le tufunga. Ai te iwa longo ane lona soa seu fapea o a ana laifa fasi le tumalo. Na tu ule seu nga. Ae anga loa le tufunga e fafasi le fili. Na lili watu lona soa seu o le ato e foi. Masalo na fua fua o le asola esi. Ae fapea tu le tufunga sole e sale foi. Le nai ngoa i lava le nalau ele ele o sale foi. O upu e faamatalai le winga sa ili malo. E mai tau antu wa whengai tantou ma matangi vale o na o tangata tau fai fai mai. O na olo tantou sa ili malo. Walea i lava se iseu le manu a entanga i le ngalu. O fai wawai malo a o fai wawai to ilalo. O le melea. Ia tutu foe o le savili. Ia manuia lau fasonga o le neyasu.
1: Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe ilangungana fituaso le vayaso.

E alena onai fa si fianga mo tatou le nei fo vanga le sia fili ma nava yo nga ruenga le ngata fo leo ila to ma wala ma ftanga ma nei ainga ya mi se yo nai fa nau le mai ai fo yo a ongol nei yaso yo ina maluru ya ele ma fa yo tu uai vainga ya pi ona ma san ye ya tiute ma favor tatou tinu ile amatanga le nei yaso fa tano fa tu loto a TK le mafuta mo le nei ya fia fitina nga wang ma lor so fu mo ria taile fa simile nei vanga na fiafia melia mikaele ya manito telo na yetato wo mo na ipaanga pe ona maua mai ya le tato por klame ile nei fo ya fiafi male to tual radio samo se fulima iva todo amo ina ua lua se fulma le fitu minute le ote aile tu la fitu ya vanga solo na yetato musiko le nei fiafi ya awala bo fo ile to fia ngai manga luenga po ma to le sifi po ya au ile to wo mai afi abnga luenga le nei yaso ya ma lo le nga lue ma lo fo ile a fa ma lo si fi abnga luenga ya pe ona ma sanita to le amatanga ole nei fo I vayaso

0: pinangalo si fia balau mai ta alofa ta tu balau mumua ta alofa ta alofa
1: la body
0: alofa ya kopo malo lo por su fuo ya toy
1: le por como misio
0: pues wow ya
1: Malang
0: fa fose, yang nggak maliu ay fa fose, ini mana malang?
1: Oh,
0: person,
1: Kau,
0: Ai ngau ngau manga kuma ya o ngau ko fa malu si ai fa merka ko por ka.
1: Por ba ye ye ka paso ne tia tia.
0: Ye leli.
1: Le de ma ye ro mainga ro nga le oli. Ol malanga pa u o.
0: Ya
1: sa. Le malanga fa king o ro nga le a. Ai ko ba ye malanga fa le nga nga le ka ke ye ke mi.
0: Ah. Ya.
1: O pe nga u ma le ne le po ta ko.
0: Moni la.
1: Quiero dar un saludo si Juan ahí en Manguin. Ya acá la voy a pipir ahí más que de Congo y ahí. De ahí ya se me fa. De ahí me fue a caer. Ah.
0: Ya.
1: Por lo que no fui a nada de Juan Sonieri. Ya. Van al Malanga en un albasa. Ya. Yo. O panguka uma ia de so pai ka o pai arikus
0: ya
1: o pai ka o ia person pe so orta pebo wa wa ya pe ka o le ki de ki ni ko inga I de ko inga
0: ya
1: ai ai ma ya la de ka ka ka la ngai pu ni ma ia ia ko ngai ko ka de de o pa de nga ka ka
0: ya
1: e le pa pe nga u ma ni de ko ki ki ni
0: ya de
1: ki de ko ya ki ni Ako ba ay mo yai ka kaya nga le o le loku ya le ano lang ay na yun yun la ay o lang ako ba ay
0: amen
1: just Sunday yah ko ifo yun o lang ko na na subika nga mo ika ko yun ako siyang
0: nila
1: ko ko yun e falong ulo mangi po kalam ni yun yun na subika nga mo ka ko eh sa wali mo mo yah falo veo mo Murmuria Yesu, ya. Oma e, kako owa ya. E, kai mofi apun.
0: Ah, nga yitil.
1: Oni, isi kemi, oni, sorry. Isi kemi sole faro, sole pompei, ali mkula fo, inga kai kai reali. Ali ku mangu, al kemi langa e ome kamanga, ai. E, wa kire nga kaka karo reali.
0: Ya.
1: Wa kire nga brace reali.
0: Mana is.
1: El balon o qualquer o coi bo ku sawar ka mo ai ngali.
0: Ya leli.
1: Ya. Ma pa ngasti nga fa so poni.
0: Mana ya.
1: Ma pa fa so ni ya pio ya ne si un ka u mo wi me pa go. Nga malang alu pa kire.
0: Pa te te le lava. Ma lo lo pani. Ya. Lo le lang lang o mai. Ma lo fol fa ma lo si melif ya filtato por clame. Fa mlu ya tu le tu. Tu fe lo fe le ba ya so fa o malta to. Ya, fa o malta to tu se ngalo ngal va so le ta mo muri. Ta po lu va. Ya. Ai lo fol te le tu.
1: Ya.
0: Ya fa se fo.
1: Fa.
0: Fa. Fa ta lo fol sta tu la ta lo fa.
2: Ta lo fa tu la so mo poni.
0: Ta lo fa Antonina. Ma lo la va ya tu tina. Malu, ah, apa yoi?
2: Ah, oleh manusia fakti.
0: Ya leli.
2: Ya, mana ya film tak punya tulah nasihat yang pemu ya file. Kemana nak umat sulfa malu si koi? Ini way tahu mutato. Dilihat tuai langulang untuk kalami.
0: Malu
2: lawan malu si ya. Rasai kau tahu umai lupa yang malangal manusia. Ia nak balik tua wah, tapi tuh dia emosi ayah itu pun masa ukur ni, fengah melangai. Ia ni kalau langai, ia efek tersiar. Lemanuia mampu puanga.
0: Moni lah.
2: Ia ni tua ni, ia siap ufatang nyata tu,
0: mata
2: ukur.
0: Ah malu siapa cina?
2: ble malo si a fortai a bena la vonan ta ule ole le le tiole di yatuma e si tel mi ole sul telefono
0: ya le uto le le malta to le tio a to
2: le sili le uto le le malta to
0: ya
2: leo ya fa stai tele la mamuluta u le tula le fia
0: ya fa stai la fo ya tortina
2: fa tu ya fa fo sa u lo tu le fue e manuia tele la vale a fia fia mangalu e nga po il ne vai ya
0: a te tele ya tortina fe lo fo le vai ya so e manuia la vale po
2: la va fa fa
0: si fo fa fa ta lo felicita tu la ule lunga le oi ya tu te un foi mai tau fai mai a tatu varau iu tue mou atu mole am noa tue whamalata tau fai mai lia fiafi ia nu lava o lei nai minute tu toe o le tatu mta upu ia e anai woi Australia tau ifo iai e whapea e whalongolongo mai al tatu Paul Klame ia na whapteik tele lava tunga ia ene ia maltausi ia pernise ia fai o a fong fong mai ni fiaf ya a lol soy fo a lo fo ile on sa la mi ile to ya o lu ale ngat fo le ma wola ma emi fo e ma yoana to si ma sene fa mi ya to le to ya to to soltato ma tanga a talo fo tato bola talo fo hello oi ya to mo to tato bola to e tom fo mai na te lo uso e an mafuta e fa tai lava fo ile long long mai e mai se fo ia pa talo fo ta tu lau sau talo fa talo fa talo fa
3: atole po ka mene ve ju samo
0: ia ia sa no mai ngau ilunga lenga oi oi de so fa
3: nan ne mes ke de ke do fi ka wala ka ta ka mu
0: ia oi de samo
3: per ka ingo
0: Oi, Lisa, no.
3: Yeah.
0: Hello? Yeah. Oi, Lisa, no. Yeah,
3: Lino,
0: yeah. Lino, yeah. San no, my love.
3: Malo, si, for
0: my Yeah, I look jelly low loud.
3: Hello?
0: Yeah, I look jelly low loud. Yeah, San no, my love.
3: Yeah. Oh, Ernest, thank you. Oh, Marcelino.
0: Yeah, no, I look like that, San no, my love.
3: Yeah,
0: mas. Yeah,
3: there
0: is a camera mode.
3: Yeah,
0: O te pele o litio, ele me fainga le leila usa o noa pa le pele litio la ngai e ko mai. Ya, sa o noa mai lo?
3: O mo koi o koi o fiatia la vale ako paswa ni.
0: Aftai.
3: Ai si
0: un
3: iso
0: yor
3: malanga. Ya. Ela e tau kusali marmede ko ni. Ya mo si wa ine.
0: Okay.
3: Ya o lu ke ni ni mo ma. Ya. Ya o le ma fa na ko yo mai o
0: Yeah.
3: Ole ole lo ma fo fo le ke ke ku u mo ni ya ku u ra ku fo yo sa mo ke.
0: Mm.
3: Es ke fa ka si mo sho fa ku ku lu mo sho ku.
0: Mm.
3: Ke lo fa ku la me a ka a ku u ma ka ku sa mo a lu ma ro ka. O mo wole mo fa ku yo mo ku ma fa.
0: Mm.
3: A lu ngal ben lo ke ye mo ku ai ku ku ni te ni.
0: Mm.
3: A le ho fa pe fa ku se ku sa la ngalu na le mana ku ngi. Fa ma le pingi.
0: Ai
3: ka ko i i la ka i na le sa mo. O mo vole ka li ala ko vi se ko fu be. E ye mo ko fa le e ke mi e ko lu po ku mo.
0: O ni o ki la ni te ye li no. O ni o ki la ni te
3: ye li. Sa le le le ke ngi Manukau.
0: Okay.
3: Ye kol po kumue, kol yima sino ufongo sumo. Or kemi mo mo fene ufongo ni kui bukrape.
0: Aftai.
3: Aku mo e. Aku ki aku ama ini angwiari ye ingi. Ku pere ba ali fa kafia.
0: Yeah.
3: Ai kaku woi. Fantasimos ko palau. I go in one way there, go to Pokemon,
0: when I go in the day. Mawa myself so sani fa mafan fanaina oe a futa ile li talo ya maya fa penaona tangia tu ile tu ne ya fasino mesi awala em faia yona to e so tai o lu o to masio ainga o em si o to lu se fa na a faia le malanga sa mo ya ne lo por fina ngalo le le tu to e tom fai mai e ya wala le tua ele lo eta to ele mal mal mai ta to e wi mi tof to foi ta to ele tua lino se lino pe ta to te moni lo ta to ole atu mo ta to fa ma oni a te ya e uma lo ta to lo e uma lo ta to fa mo mo na lu e mo lo le tua e na lu el tanga ta e sil fiel le le tua lo na lo to mo na fatu e alofa ya te ya to e ya ilo na fatu tuanga ato ya te ya e moni ilo na fatu tua ile tua e mafai ile tua me oma alino angalile ya tu le tua ya te oe uma taponil tatpol kalame ya ole amana tua atu oe leuso ili talo ol tato fai umol tato pol kalame ya hai fia balawa tila tufui tato il talnoa ya na balawa tule il tanu melal na ya sau ya ole olua tasi pafo isau peni olua tasi o rua lima, lima valu. E a pete vili me foi a saue, mau a toel tanu mela. Ah.
3: Se pa mol mole a yeah. Tem finco e...
0: Ia, yeah. O rua tasi. Lino?
3: Ia, yeah.
0: O rua tasi. O rua lima.
3: O rua lima.
0: Lima valu.
3: Ia. Yeah.
0: Tasi fa lima. Ah, o rua tasi, o rua lima, lima valu. Tasi fa lima.
3: Ia, yeah. Ok.
0: Foi taul salamo iva tasi. Ia mali salamu lusu mali tolu. Ia so soani ato e fai tau. Ia mai mavo faulo loto ele tua. Ma fai sao talo. Ole ele tua. Manuia ngā luenga, manuia fui oe ele. Le uso lino a ele a... Uma fai talo ia mamantua atua i oe ele tatu ta sanga le fiafi. Ele fafi tau li olo isi o ainga. Nesi me fai tau ele tua lino. E lo fatele mo ele uso.
3: Ia, fafi na fui.
0: Ia, so i fua. God bless. Wala watu, fa.
3: Ia.
0: Ya, famalu luat fo inisolo tau fai mai tato fiafia tato temi o maya e famo moi ale ato molsisi amno tato por clamele va yaso ya ole afastato talo matu bio elo matu tua matu via lavalo suafa malu le tuol tu male alo melanga pa ia afchai u fai no matu mta kul ni fiafi no munuia afchai ile tala ya paulo Tai fai ngā mlanga ili tino Na ui ei paulo ilunga ole vasa mali sami Ma efo isao o ngā tāhua mo i mātou Li tāhua ole fai ngā mlanga ole o mātou fai nei Nei o langa Tele o fafi tāuli Tele o fai ngā E peo si o mātou uso ya lino Olo o ui fai ngā ma pōpua ngā Lu tia i puava Ma le vasa lo aloa Olo o ui ai fai ngā ole tino le nei A maise o si o nā inga Valvala nei taimi ia ona o tūlanga o tau mwhainga o le whamni ina. Le tua le se me whainta ia to e lo mātu tua. matou tunati a toele uso ya lino elenga tefoile onisi uma osio matou tunu olo ui ni fafita au ni fapea baba mao mainga ono tulanga o pepa no fumau leisi mefa itai a toi ei au wala ete silfia ele o yelo matou loa a o ete fasino mafailo maibe a fai matou tefatua tua a moni lo matou watu ya toi ete mafia me umalese me fanta ya toile tu talo lo fatu ma so senya tu fa ma fan fan fa ma lu siau ele loto ole atali ya pole so ya lino ne fiafi nu ya lan ngaluenga am ni fo ision to lu am le fana u sa mo ya ma awala uma lo e silfia em fa ya yo ne to mo le tu se have no invento e fe lo ai ma to no fo fa ta si la to fa am ni si o ma to tu no sa mo usum tu fa fine lo ma tu ma futa pel ma tu ta upu leva ya sum leva ya so fam ni atia ila to ya er fam mo le tu ola ma tu fe lo ite ta etu el ma tu ole leva ya so fol mo nuia ai vi ia pe ola ma tu ta ma fo ya tu la vi nga ya tu ole tu ol ma le alo le nga ia os uma yo ole fa va va amen ya sa mol ta tu por clamel na le fo va ya so tu lo pe le loto il fa moy moy ya ole a ta tu to e feilo e foi il va sfo ya mon le temi ya fa so i fui ola auto ona ne poni fonti so i fui ya ma ye manuie god bless

0: O mana o mie oe po se isi aloa inga se fisosoa ni tau fe malanga inga moni usila. Ima ta au pue peyo le vaita mai no whanau po angaluenu. A faya lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma o si lia male se funu li matau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisosoa ni iai Ken, ima ta au pu tau fe malanga inga. E a fia ima ta au pu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana ele Facebook, ma le upenga te failangi I muli mau. Mo nisi fam talanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi, tasi lima tasi, o lima.
1: Soipus! O lea o lea kakau sa haungi kakau ka alo. Ka alo fa ka mali. Ka alo fa ka usala. Ai e sili le sa ili ma lo ili loko ma walalo. Wa e whenga kāre ka po inga re kakau au. Ai a oma re kamisanga I le mau e se kakau malo se kas. Kausanga fōu. Yaisu inga re kakau au. O le a kakau mix ma fa'afafinge.

Talofa Samoa. E mafaira so son yetu Dr. Cheni ngasinga seole mai soka, toto maulonga, ti ngale tino, fa pa ui non pauna, mai sela, mangyeso malikanesa. Maule ti e fa mamai lo puta, mali paste, mo nifo ti nga mali fa amnongi no lo fufonga. Fa bear product, bo o loha fi so son ye fa ala mali mole ma dark spots o fulinga. Wa tele ngali wa mawala to pepe o nar so soni a Dr. Chen. Hala au noi le lua fituono tolu tolu fitu fitu, Lua fituono tolu tolu fitu fitu, pe a fiuane I le lua lua ono, Great South Road I Otahuhu.

0: Yay.
1: Talofa Lava, o le si'u fofonga le neo Samoa, le Radio Samoa.

Au ni mai mai alol ta to li poti le manunga ole awalon tu datu lol ta to mar ol ta fa nga nga reto lol le foi ta ya foam ye ne vai ngo foi si polo kor ne vai ngo ta ya lu ngol ta no highways ku me wa nga fe no pai mo ta to si si fo foi si polo kor ne vai ngo ta ya fa solo mai le lu nga le state highways for one la PC la flow mai le pasi mai Westgate nga Royal Road the Val Lincoln Road pe out day long at wenga ye na final ba ba ngo su mai ole fai ka ko de ki khon sa la wuri yang nga luang po de maru lu le pono ka mai ta to city bound ole ba Lincoln Road nga chara chu pasi mai chara chu flow de le la pisi ala flow de le ya se pa il tawlanga ki lani afe mai le los folu mai le se folu ono flow de le ya na malanga mala vale le los folu ale fa se polo ka ne ba ngo ta ya fa wo mai los folu ma nga ya la pisi ala flow ne ba ngo ta ya la fue manager state highway 1 city bound da ole le yo ole papakura on ramp face poloka te lo ponga wenga la fa ir ba nga le a fa solo mai taka nini la pc la flow fa solo mai ai manu rewa manu kau te irangi fa solo atu I mount wellington on ramp like okay ya ta tolo malanga atu state highway 1 city bound if we time on a tie help malanga mai north shore pasi mai forest hill la nga silver dale wairo valley Face polo kana neva ngana tai au pasi mai ia wai takapuna la pisi la flow de neva ngana tai au lunga dala wala nei tai mona tai au ta balen to mon sang le mula ngai chu chen mangat wenga ole nei fo I tai au fo to to mon bre sa mos fulima eva toru amo e da what choice fulima bino to lo chon talo le chu lai fitu usi mai la mai mo la fa fo ngol chara bo kala me abre to le ola pasta la fa le koppa

ale liki le fai nei a fo ia ale au au ki na sorke fai a ku sole maka maka i le i le a fo i le le le semi final le au le a au ki lang Auckland football club ma le au le a Adelaide nga fai sole wa ma ngai a sole au le a kako ale ala la fai mai le final nei i le e fai lai i le vaenga le Gold Media Stadium Mount Smart ala o kiki lok sole nga umba le kalunga le nga faile nga mga malo mai le Auckland FC le semi-final nga faile weekend anwa tickets umma le ya tickets sold out umma tickets ole le kalunga nga sanda kwefa kuhu ole baberi wakole maa ya wala nga ide shasha lai kikial ka mika kukalangoa iso ka ae kere nga kukalangoa ila kapi ya le lai fai mele final nga ingi usila au sold out umma ya Go Media Stadium in Mount Smart e wawe kere akula nga mo ya ang la kapie le kai kai kumbun amana yo ko amana yo le au le ole la pingila ma le au si si ni football club cho le final na ole Australian League le la fanga son le la final au ngi si la ma le okay ka u pe au ki dangi la ngi lu au ngi si le Phoenix a wedding kong a o a au ki dangi le Auckland FC football club ya le la final ma le au le Australia bangai mo ya sole la no le soka de ye ye ri ya au ki langi ri ya ya ai le manuel al chang fainga le au soka chamai cha el phoenix sa fai no vo ya skadi el fai one of us ya le manuel la ko ale ngam bang bang ya la semi final ka ko au le au ki langi le la fai mai la ngi le fai fe fe akum kum ru ngala la au mo le sa maka maka ka lo nga ai ai ko ri lok ya mo if you fear you maka maka sok ya tu langa na ya imane was sold out um mala tickets are our final na if ya ele fai un abrazo nei so let's go ele ela ele fai nga se bang na cha tu ma seng na sau ning ola skonga ya ki ringa ide ko ki ringi sok ko we if you fear sok ko ele la ki den ha sau ning ola skonga fa pe ola sa ele bang ya ne on Saturdays on Saturday the final Maria shall I send patano for the manona chino olo tata mafuta ile la muore calesia e malua malor se for manuia o su afono for and the sangal for tele de calesia ilona la mua e malua patano fatu malona for se for manuia malfa moi moi ya manuia chau manga umar for tele malua olo fenga ye ile ne for e vayaso la ka ko sia sia ila wa pesele am arpunia la ba ko bai malua lo la mua ne foi tan alfa tan foi fa tan fa toi pan o balaba ya lo fa fo mai la la bo o le kare sie ma o le tan ha ma la fon chenga fon o le kare sie lo tenga ye ne foi

0: Pomlego sfara ole so luo ne is furu iba me telefoni ma talo mo epe a ma fa ona fa nga le telefoni mo boni se fa mi ango se tasio fa ma natulo na so fa na ule so tolu fitu fitu tasili mai ma tolu tato imeli on air radio samoa.co.nz lo om fa fa ona tu ina mai tar fa mi ango lu on tato facebook ma le youtube radio samoa fi di video po fa banga na va vena mai no fa mi ango le fo tai fa mole mole a fa mnia na mai le tai au lu al tato facebook na tai au fa mnia atu a se fu al fal tua ya lo manga tal sanga le malu a ta mate fa pe fo e la se fu a mai moana a via e sera o la ua mai le al alfango mata mata tau tu le fanga o le being a fo e pe ai le tua se fu ya le ganga fa tai ona o fa popo atu fo ni tau sanga yo lu so fu o te talo ia mo pe a lo lu so fu ma lo loina ya wala fa nga ye ma tu je le tau tu ino no o ai nga ya mes fo ile tu ma lo na fin nga lo a lo fte le atu lu ai nga mai sa mo australia new zealand ai a fe lo fa anga o tu filau tu ngia le le a nga o tu muli manu ia tele lava ia aso sui fua o renei fo'i aso sui fuluiva o le masino mei. O le whamunianga mai lunga o le tātou e-maili, se o baba ia tō lesi whamunianga le utano mai lunga o tātou Facebook. Whamunianga le aso sui fua o se uso Metita Chandra. Chandra Ellis Lee, happy 77th birthday sister. Vi ia le ali iwa eaudia mai lo fitu sumar fitu tu sanga ili ne yaso. Alofa le tuam fa popo nisi tu sanga se tele ya mo oe ya wa maftanga ya mafanau ma ainga ai fa sili sili ai ia le au nanga mo ia lo tatu wa tuam alofa tele ia mo oe sister God bless and that's from Philly Seala. Tato telefoni le tai a malo si fuam.
1: Tu so ma tre la u so ka fai pa ma la tioma.
0: Mane va tai. Ah, no le moe.
1: Ya, pa ka ke le va mo la va mo anti. Ya, ya, so ko ma ngia poi la fa fonga le education for have got it today a o le atonge. Ma pa yo va ma o di o di yan ku la ko ina ko ku fa pa le long ka di malo nga singe i. Ile mo ye su yo a ko ni ru ku pa ta usang total e fili. Ani boe kia tiri ya ka ponga mai ko e salong ngong mai o ni kongi ya lo fakiri aku lo kina re ya ki ya me so sha pa nau ya mai tan tin lena au ko sa ngong mai markedo disa ay lo kire aku I la ko u mala o le matinga ho ngi o ke aku e fo ya lang o ka o ka u ya lo kire aku I de pa ya tsanga u ya lo kire aku la
0: o ah ma lo fa tai mo le no le tai ao o fa mo dia ngam tan to I meli o le fa mo dia ngam ne o la sui fo la tele ia Joshua fa fo wina alo. Happy birthday, Josh. Vi ile tua ua ulia mai oile antali ile antonga luosu tasitosanga ile so. We pray that God will continue to bless you with many more years to come. We also pray that he will continue to use you and the talents that he has granted you for his glory and kingdom. Alofa anga ile babae mo oi. Yosua, my your grandpa le ana, your nana Abe, your mom and your dad, Reverend Neil, and Ella Palmer, Arlo, your siblings, Abigail, Galeb, and Macarius, your auntie Muliangatele Farosa from Tokyo, Yapani, your auntie Shalom, is it Shalom? And Uncle Sa Lani Arlo Muliangatele Lava, Lo Waso Fanao Ile Nefo Yaso. Let's see for money young allow to titilo jae. Okay. Famniatu, Famniang name Mola Sifua, Lefanga Manguti, Los Hunt, Dominico Muripola, Olivi Inga Tatu to Ave Letua, yeah, or Mafayon Audi, my fast from Leona to Sanga Lucifua, Le Som. A lot for the two of our Boponist to Sanga Telemo Oi, Yanga Pelo Sifua, Lingate Tono, or Le Caresia, Afa Penafo, Isus, Nanga, of Penanfa, and I Nailo Sifua, Mulia Telelava, Lovasifua, Mangutia, Los Hunt, Dominico Muripola. Ya fes kako paki. Lo fatele at foile tepa tasi ben. Ya, ma lo fatu mo ole uso. Mani tele la valo wasu fua e le so. Yei sesi whamurianga o te toi se o te tilo atu. Ok, happy birthday my son Leslie Falefatu. Olo Engelani, hello fatu mo oe from your mum Rutiana Falefatu mo te telelava. Ya lo wasa whanau ili. So o tātou whamurianga o mana o le neifo I tai au. Nāna o koe si aki kasi lunga le tātou Facebook, mari YouTube, whapena fo I tātou I meli. Fōringa mai o tātou whamurianga o mana o le neifo I tai au. Fō, telefoni. Ok. So whamurianga o mana o le neifo I tai au. A pese mai alo le uso li'i. Uso li'i. Whamurianga tuele pūlenga mana whenga ringa Radio Samoa. Very happy birthday to you all.

Ai sai wa ele nga symbol alfa twang al boss anga le lema no fa list nga ta ai se vai nga fia malam la mai tra no mal boss ya ba unge ko fenga e kalaf Joy on middle to Jordan Tale or to la Evan by Fianga Maya Batina Tolo, come make you sassy. A yellow loaf on a tour night time of folk, name my tour while I should be mal would rule the town to pen and they find out how malo, malo, malo on site, malo on site. Hey, le fing of fear. Eh, Salafa, eh, le fing of fear, malo on sire by. Ole fa manatua mo ole matua awala vane e fa ta malal vai ngona fa na awol tu ola lo lo tich fa ta mata pena ina fa na por fia moy por malu lu o so ale mera ko ka ya ma kwa e halu e mala to ta pena na fa na ma fa fa na o fa na fa na e malu lu ne vai taimi ya ma ai le ia me ai ta maiti me ai ole ta yao ya ma la to me ai ole wauli Tapena Masani Lavana Tato, Le Mapulaval Tauro Longo Male, Tualalo Taro Pogalame, our Lavane, Fatamala by Tato, the buying on I found out, or Marion I found out we are more tire, a fool, Mingoya oil, Mingoya, Tame the Nay, Ya Alailan, O Lotto Tele, Ileta, I fire some warm tire, Umalava, and allow Wainu, you tell on a matuale far for my tire. La hotele na yalom fanau manuia kako fa masingo kako loio kako fa fiau kako palama kako fa irikise kako fa yaonga o kako sukusi ya ma tsososet kwa inga kiuke o loo fa penao na ngalu ya yalom matama fanau samo wa manuia ona o tjuten na fa pena ona fa yena yolato matua ya onga fo ilato so ole la fa manato tuwa ye tato ye mbo ye tato loa onga na ifanau nebe chaimi onga sai Ong sa ilma dili mar fiya moel kayao. Yam fashka ko fa mar stino ol tayao. Awo ni ngalo ta wo tele le breakfast ol tayao. Yam mo ta to ole ka ka ngola le breakfast nei. Ya tele ola fa ilta mo ftanga le uli musiba ngala o ya America fa ta lo fatu. E na yuso ma manul ta to no ola lan papa aso sa mai America fa ta lo fo mai fo po kala me nei tayao. Ma lo la versi fo mo wia. Ya mo yo to ta mo ftanga le uli wa kilo ngo fa ku ka mo ftanga le uli. Fa ta lo versi ya pasta lucky mo fal tua male lo fa alo. Lopatu nei tai au, leo so ya falua mose tupe, lopatu, ma lofa aftai, ya malto tele o taru pa anga lofa filoi, fatalo pa maiso se maengo Amerika, le malo tele, lopatu, il nefo I tai au, ya langale kausu se mako ibuki or kai au, ya uke loanga wa, alo ane o tomo lto uta maftango le hodi, ya, well, enjoy your lunch, ya su epe se mako ibuki or kai au, lefa manatu nei matua, onsa e failip kia komeki or kai au, bai e alanga mari didi kako, Ole le fa yor fa marsti. Bela kal pesel ya. E fa I fa kangar kanga ka ia si mo kwa I o sa fa fa marsti ngo si ke ale mari di am. Pula o ya kanga fa. Pula kamal lo makua. E mai alo fa marsti no.

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. Olona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanu ina le tō wha manino a Samoa, mana tua foi, e tāo fi tau muli le atunu. Ua tōlo paa le mata upu, e maua mai le tōlo fia e paa o se mea. O paa, e feto lofi faalilo lilo I le pōngi sā e sa ili mea ai. E whapea tangata e tau mawhai e sui se tonu, ua uma ona whai e ala I talanoanga faala tua. Aile au maia iluma. O upu e whaeloa antua ili le fia fia, ona o se mata upu ua musu ia mua mua tangata I ni whau tuanga, le manuia. E fōlinga maia li ua tōlo paa le mata upu mai le whapea ni whainga whatamali. Mana tua le upu, o le whaivau tamali I o le sāu noa. Aile o le whaunua vau. Manuia lau whaazau saunga.

le foi langa o aku ia medika ia e kalangoa ia sainga e fesosoangi le kaua lea ma aivain e kakala le wafu lea wa poloka o maisua au e la ki alako ia a le kaimiang kau nguai chuan o lea nga sau le lipoki o faapeo wa faasau mai aivain ia vaa kekele ia sainga e rei koko ngia le lua milionga o le ua longo mai aivain e pule ama kou a le mau ke lango lango inga sainga e rei faakanga ngisi vaa nga vaa sainga ia nga i sau ia ka ika ia o le fōringa mai o le fe ese ese ia le fō ia kua Trump la kou ia mfasa laufa mai ua ma ngai a mea uma malea a le kau ke loa e le i fai mai se kala pa pe a positive sainga la ko ya la ngu ngu wa sainga la ko ya la wamangi e o aku america kwa o aku la va e ko kuli lumao o sainga i me ye mo mi la ko kama inga ia ele pa pe o yo e aku ko ya sainga la ko ya manga pe la aku langa nga ma le la o ka ko kikiro ni o amaka nga li ali mai fa ale kongu ale va inga le america i la ko

0: Inga le masai.
1: Malo fa tai no fa pito a budget day in New Zealand le bas fo o te lor pre budget speech le minister tupe le o post time le so o la la o ta o si si la yai o ani me ona foi na fa adi mai paket ni tsa sama
0: tamako kalongwa ng po a ile so phoning on mai le malo le la la ko pre budget speech le fa pe o ngei fa yai o le a yai swing ai kongol makanga ruanga malo
1: yes
0: ye si ka ko kalkal au swinga ia o le la kong fai e fai kikia le au fai o makanga luanga le malo. Ia o ke loinga uia. E la vea i man kako makanga luanga le Ministry Pacific People. So le uia i le ka penganga la ko uia ku fa kasi i awangi ko ia i Ministry Pacific People's te puni ko kiri women, youth, ethnic affairs. E le o ka ua le fainga maronge. Ia o lesi. O le umanga o lava inga ia vaea lo ko kelo la ufaina luenga. E kalangoa mai lava fo ilele I backroom office po frontline. E le ukoi whakaawa inga ia nga luenga ia e whaakingo re kele o ngisi o maka nga luenga ia o lefisiri. Pa whelang whaakingo nga luenga le malo. Ia o momi o konkarake. E ave kua ile au consultants la kou ia ao e le o mangingo mai fo. Be fia la se kupe la ringa. Ai paule mea. O le ake le le wha le kongui au au nganga masangi mai makanga luanga malo. Ai meise au nganga masangi e ave I le akungu. O le emo mir so soki. Ia peila o le aka nga le ua wakapu e mai wale konge. E au ku ia ele sa unwanga ale mingiska kupe as part of the pre-budget speech in it. So.
1: Nau whamna tura tunu an nafi o tātou e palota ina fai pule o I tono o le palemene so o le tāua la o le tāua le whare restala po fai le palota
0: I oe e le ma fai lava o ngā le whakaua inga le meaange I a ku whakasi pasifika mauli malawasia e ko o kele a ku ka kou I lo le au papana ai a kiro kiro muli muli I le au whai o kangakai paloka e ko kele a ko leo papala nge paloka I loa fio anga o lo ko kele e leo a sia ma leo pasifika wa kau feo lolo in kia a kongo me fwe ngale kau ke vai a kuwa kele lango lango ya a o ka kou e leo beile ango fwe lele ya ia ole me mongi lava o oktopa e le ikaikaio o ya novemba a oktopa e faa muka I ia le leskala so sesi lava a fai o le sa sui le a fio anga la koui e ka kaunko e le skala. A fai fu uo o I kausanga ua makuai le kangaka e mfaini pānoka e ka kaunga le skala. A fai fu le sa e ngofo I ngei koe aru fako e ka kaunga le skala. Be ia o le maunga ngā tawai.
1: Yes.
0: Langa o se mele anga kele. Le fai e le ko se vahenga ko la aiki o kongu po wai e kula I me le fai ngā mālo.
1: Nade.
0: Ia e muni muni anga. Kako fai kio fo ila ia a lele ia iso kako sao ia ila maka upu nge.
1: La fengal sao so li ila fengal beto fa malo fafte tele mo lta por kalame le neita eo.
0: Mangu ia la so tupai.
1: Tai.
0: Tai mar ne am no.
1: La fatu ia se fo ia. Tala nanga mara fengal sao so li ila fengal beto tol su sum to fa so o wadam si or ne fo ita eo fo. Ina wato ni mo vino tolo tolo tano le tula e iva por kalame vano le ta eo na radio Samoa. Sao ni mai mo tano tala fo. So ka se yuli malau. Pe amaya fa fianga tiamba asolela la rosifua

0: fatalo fat for capoing on it to noon and 8 2 la raso pa for my talamola no fatapoi mai
1: say you know about the national mal actual at 55 join on the tar sang at party in New Zealand first more to fat don't we know my for the cup and you see the Bank of New Zealand ole for the cup is a fat to winner for the cup Australia sa for for I at you know in New Zealand first va va samani Winston Peters he left sa ole fat to sinan party more to fat to winner my for the cup in New Zealand. Ma fa amaro si ona le stara ito mo ki pepe si tseni in sila. Ma ili taime fana na wai a wai ili te unga tu per kiwi seima. Ili afeta la al saonga ale maloe ave yain. Sa soi soi al pare mia tu sinave molu mo to tua Christopher Laxon a fa telenoi le leito le news talks in B less than nothing. E winga ile ITR Peters. E lona fali ia e na te mo mia le tala fuina ole tolse fulu piliona tala e fa tupe. Ile tu e fa taunga ole fa tupe. Sai fari o foi ole a tie foringa tutu sa mai en fatti non pa ti le lepa oni ma fo fo un fai va vale e leo se mem fo un faia e na te lelo foi pe a sha e ti mana oi tu e fatto wi no mai fo tu pe ai os le fola sang o tu lango tu wal pa ti le et ile ile a en fatti no sa fari ele te tai ma su par mi foi David Simo e na te manam la mai fa lango no Peters ile mai ai ole ono tu sang o fa va tu io tu ma ai mo ma le mo tonu ai tel ton o se fo fo nga ar wor mama o ele im twa ya to to on a ma fo fo lo lo to yan ai ole fo fo ar pa tele New Zealand first mo to fa te wina mer fali to per BNC of New Zealand ole Bank of New Zealand ole tal sanga fa vale vale ai per fa ali esto na te fa pito to ma ainga vari ai le to mai fa pito to ma ainga le te ulo fo er company al Informatrix Brad Olson one ya inga wana ni ul tala ni fa to sinanga na ilon ya inga tutoa e fata waina. Ma ya fina wai ila i titi lama ni fa amtalanga i fa pefeo na fa tino na ya inga ale e a New Zealand first. Lewa fa fa inga tayo na marmala mai ini au nga a po ni fa le tonu e fa ono ya ing. O fe sini ya fo e olsen po fea e fa ono maua ma ya ele pati ni vaya nga tupe fa tupe ai ne ya inga fa tino. Wo foina matanga wenga ole ole Australia le Australian Federal Police por AST ia foi numero fo ala fa saina sala tu ta fier pasifika o mai ke minai le se li atu mar fa tu winna le fo inga ato fo ala au sa ta fia ile ro fe male lu fo lima e se fam talanga ti sia mar kom sina Chrissy Barrett o ta wai e se fulu fitu tonio fo ala fa saina e ma fuli le ko kengi e por cocaine. Sa tau fia e ofisio leo leo, falo tue fale ma leo leo, fava ma lo le pasifika tenu ma januari. Sa tau ufoi. Ole afa inga ato fuala ufasa aina, sa tau fia li tulangi le pasifika, di tusanga umuvae, e tisa ma le fati si ma leona tone. Faria Barrett, ole vanga teolo fuala ufasa aina, sa fela ua ia fali lilo e fawi atu le pasifika. E fufua mai mo Australia, ole melea. Ole matafo yoi le na leo leo Australia fatino, ma se matafo yoi tu sao fo imorta ngata Australia. Ili tau fia ni fuala ufasa aina male au sio la tunga te fale. Faria Barrett, ole aingo Australia le pasifika wa la tunga paina sef susani morfa tu plaia ole fafita ulim. Ole vaenga ole leo fiti male leo Australia olo tali mano to lua le fono tanga. O sori nga tu la fono fa vao malo le pasifika le vasa nei. Ise tau la inga e fa amano sia tili aile nga lulua so fa tasi ori i tulangi. I sori nga tu la fono fa vao malo. Ole fono tanga ole atu fati ai minista ole leo pasifika. Ta ita isi nio fati nonga mori fa amano sio tu la fono. Fa apema ofisa fa pa anga fa vao malo. Ia mati o le pare mio ni sila tu sinave maulu mato tua Christopher Laxon au yele na si singa isa mo matonga. Sa ia failo ai li tu wivi o le itulangi le pasifika male fafi tauri. Ai o tau fai stepu umai lunga ala tu tam fainga ma faso ina faam talanga fari lilo. O ai ingo faa tino le pati le national ili mao io faa masino ma le faa mama ino faa salanga o tangatisuri tulafono ya miong faa ungari ona ole le leo se amio. O se fofomo se fa fita uli leo tupo mai. E be ona fari e se loye te te mo tangata e moria po le defense lawyer. Ai o se fa ala abro mutonga e lango lango i tangata e a fie suri ngā tula fono u fa alia. O le ave mo se mapusanga tere mo ila tu e fa ola tia ma inei sa wanga. Ili te minei. E safu fa iei te tonu a poto fa am sinonga ma fa longolongo. Isi tula ngai matua ele tara fenga yai. Ini mori mau e winga ini a mio le lei al tangata suri tula fono. Sa failo ai le national ila sa a faia toi firfliar fai ngā paro tel teo sang lei. O la latu solo ia faaf se ngana o nia mio le lei mo faa salanga o tangata. Soli tu la fono ia mio ngā faa ngari. ina ia lea toi ma whaia ia wha masino na tilu tilo iai pe a whaia wha salanga. Wha ri ere suiso upo wha masino ngā le National mani minister fo i o iai nei Paul Coatsmith o le unga o le aiai o le asili atu ona ma mafa wha salanga. Ai ole te maa tai loia, sa haf sosani le wha vaino le social loia whinau tu te poli Defence Lawyers Association, co-founder Elizabeth Hall, e leo i oe iai. Sa ia whaari ai e tu tauna tilo tilo iai wha masino i vaenga es eso mea moni le teimi, e whai ai ala tō whai unga i wha salanga. Ai patino le imata upo soni ngā tūla fono, o a mionga wha unga li. Le maa se nia una le wha unga ina i wha masino i se a miole le i wha mama i se wha salanga. O le melea, e leo mautino ai o le a yeise e se senga ini fasalanga e feia. Sa feia le faiunga le faa masinonga maulunga o le li potel komisio e sua le malopo le Royal Commission. Ile tapo inga le moni mauiova po le Jehovah's Witnesses sa faa soli tu la fono. Ma mai te wina ili sua suenga sa se se ma mao o nalu ma lona tulanga faa le tu la fono e iai. Ma le lautele o faa kionga i faa tinonga mata li tonunga a lea tapo inga po le faa tuatuanga. O lea whae unga fau o wha amatu ina nei ari wha amasinonga, sa maua ai ari wha amasino Justice Bolt. O sua sua engare komisi sa wanga i teo singa le kale sia sa ova tele, le wha tūla ngana o luna marasi anga ile ba ili ino vaenga lau tele o a o onga wha vae o le tapo inga. Ma ana wha tinonga lau tele, nei lo le tapula awana sua sua engare i sa wanga sa alini mai, i to tonu ana wha tau tonga o teo singa. O le lima sufito i tula o sua sua engare i le mata opu sa wha jio nei wha tinonga, I te tono le tāpo inga, e anwhi ana tū la whono mōni mau I tō lua, mō le whae loa I tū tūnga o mea se sēsā whaia, ma whae tinonga I le EUS seo sui mō mua o le tāpo inga. Sa te ena Justice Bolt I a whinaunga ma le tāpo inga mōni mau I owa I whapea. Sa solia le komisia I a retau I le salotonga o le tāpo inga, ai po le le mōni mōni ta ia o whae masinonga mōni, I le tā uai le whae masino sa whae tino le su suenga I se whae maoni e o iaim. Ai wilea, waya maua, maua ina, sa mana o mia whare tūla fono re komisi o na tātā mau I te pulaa o na whātununga. Tā alonga, e du samare lua se whāsarau tālā New Zealand se du tongi piro siro na tangu tāse pe pauru whale tasi, I le tamarisanga o le laka pia o le iporero rangi, ma ave ai matala anga o le laka pia Australia. E pia na lipo tia mai e leisi tuole masa tāse mani. Ai wa whālea ni te yulu o le whāma tamarisanga o le iporero rangi I le laka piro afe marero forfitu. O le tutongi tere mo sena fōwha apitoa tasi, I le tālonga le sua ngā champini I le Malae, a le Air Corps Stadium I Simi, I le tau sena fōu, lea e lua afe tōru se lau Fitzfutala, Australia, o se tau tōngi tāra whengai mo se tāmri sanga fast in Zili. Ma ole apso sone e fōu, e te tala le tele atua pe pauru fale ngā whatia le tutongi I se tālonga le tāmri sanga mori I pura rangi. Le isi la sanga o rifat tawino pe pauru fale mo rita amrisanga o riporo langi rafu marifu fitu e amtaina le so pe amtaina rifasolonga mo mua. E muni muni mai le rifat tawino o le uruai fitu lau limas furuafe o pe pauru fale. Isi tulanga mo mua pe pauru fale fat tawino pe na fitena iai I afe puari. O vevesi le la sanga mo mua pe pauru fale sa fat tawino sa mafo ise feita. Mai tangata tapo ai e pe ona safari se fulu I tula sa fat tawiniai. Ma awala I lungo so te inga lau tele sa wha tau ei pepa sa mautusia on ole ano noa I tingata. Sa lolofi lungo leo pengo wha amtalanga mo pe paurufale ale I porerolangi. I le tūlanga e peona wha ilo ayo se pe paurufale tasi piro sido ni tanguta. I le tamursanga I porerolangi talu mai ulua I tamursanga. I le a feiv se lau warso fitu. O le tutongi pito mao lungo le pe paurufale I le su anga shampini lea e tusama le lua afe fase lau tala. I le asu tolo novema. A ele o fai tau inai. Tupe whaalo, I whare tele malo, mano whanga, e api ai. E leo se tala e fia whaalongo I ai, e lau laka pia le Highlanders, le All Blacks, e por au tapua e laka pia New Zealand. O le wingi mata inalan te alo, Caleb Tangitau, sa masai le wawa malo, se lona muivai tonga vale, po le left Achilles, ma ole a lema fai neo na toi te alo more o tu love, vai le iwa masina, e pena wha maon I ai le Highlanders, I lungo o walo so te ingalau tele. Sa wha manolia I tangitau I toi minuto o retoi o re taalonga sa whae I nai le Highlanders I le Chiefs, wha sulu sulua, I le aso foreile di ta amrisanga o re supalaka pi Pasifika. O se ta tele lea mo rea ta mai lusu tutou sanga, e pe ono mafuri e la ngono tangata I se avano e firfili ai. I sana taalonga whae teoria mo mua o re ublasi le tau sanga nei, o no le mata ina tele o re taalonga supalaka pi Pasifika. Wan whae aonga fōre o Blacks, Dave Rennie, ta mata mata ile ta longa nima lai ale Waikato Stadium. Tala na ona yaso, ia ere file mui lo mafu fau, ma ia fie fie lo waso.
2: Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tau tuaina o e ilangu ngana, fitu aso le vai aso.
3: Ole Casa Beds and Appliances, ole tali o umana oma, I olo e fato tonga ilo maota, ini tau lelei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono ni usila, fa apese tino fall potumalo olo, laulau aimano foa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aveai, maisi. Afio aneloa ili faa fitu faa Great South Road o tau, po le tolu fitu iwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua lua lua, lima faa valu, o valu selau, lua lua lua, lima faa valu.
4: Le Shine Dental, lau fale faa inifu faa mwe mweina, lato te faa ia fuofa talanoa ngō unifu, ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me fai ona tutong iai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu faa Great South Road Manukau, berili mai le lua fitu fitu ono ono faa faa, lua fitu fitu ono ono faa faa. Mo le Shine Dental, e iai iai inga faa pito.
5: Mō tā penanga o faa mwe mwe te tele, faa fito ta e le Lux Tent Rentals. Maua fale ie, nufoa, lau lau, stage maisi. Viri mai loa sa Taj Singh I le o lua lua, lima tasi o, lima iwa lua tolu. O lua lua, lima tasi o, lima iwa lua tolu.
6: Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa.
7: On 1593 AM.
8: Fai tauina le upo le poto no le tautua matavela lina linga fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mafatianga mafa'anoanoanga ona ole maliu. Manatua linga linga fusi and Sons malana au au nanga. Ole a faa mama ave ngatu mo oe male ainga. Vala au I le telefoni lua fitu lima tolu tolu o fitu.

0: falongo ile awa watu e fa sesea I upu e potohain. Ole mone maula vale e tau emu oia ile famasinonga o ngutu fo I oe a mioleanga e folongi a ile angsala. Wasau ni e famasinonga mo e tau emu o ta fo I mo tua oe valelea.
1: Ua awina antu le upu o le porto ili nei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mwhai o na tu fatasia ua o nanga tala fia ngai I ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai a o fia ngai oe male popole male fememeha. E mori fatasia atu ai ma wha mai senga ma wha mafana fananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o sa moa ua a fia le maliu male oti. Malau mai loa ia Lingalinga Philip Fusi Lingalinga to ia fa'apō Lingalinga to ngia siu lavea pesu mai le Lewis Fulvalu Canning Crescent I Mangele.

Anato solo ngale leile ala isa fa popo vevela le taia o male koko sa moa wa pe o kamanga e popo ale maru ru le taia ma kwa pingi fa le leia le ala isa fa popo or kaia o ia ma ku ye mar koko sa moa vevela ia ngai le koe mani lia le taia o fo a te manto fo I mole mole ala isa fa popo a e ese male fua o le ala isa fa ma vevi ona te mantua ia le sesenga o leisa ia ona leisa fa popola pe e tau ona tele le vai ia mama kua I fa pala ari fa kua leisa ia kuro I maripepe ka kounga ngā ra kaya ia a fua la le leisa fa popo I le fua le leisa fa mabebe ia e pe ala e kausha mea kuru ko inga marlo maku e fa ale ua vo ili le le langa ole leisa fa popo a ia kawanga mkua I pala le le ile fatu leisa ku ili mali pepe yami ili tae hao ia le le nga wa e sirfie la leisa esenga o fuo kamanga vo ili a e fuo ila wa leisa fa popo a ngai le ibe la le tae hao fau e malo fa fatai le tenu e a fo I o Wale mause avanoa ole sunga ya kena yono. Pena I tara pokalame mai Amerika ya solua vaste itasi. Olo I South Africa le sui oli tante radio sa moi I Amerika. Mbole temine nei. Ia fa moi moi toe taliu mai le nava ya solu mana ion toe fa wapu ilo tara fuso te inga I Hawaii. Ia mara sunga ya kena yono. E ili tante nungoro manu ya mai oele nei tae hao. La fa fonga la tenu. Ia vi ele lo fole tua leo solo ngale le yanga luenga na insidian faiwa. Toi fa wa winaile a fa le le yo tatu tasilima ipo tolu a momo tatu yo kilani ya manisho no tu tua oyo lo tu le malo sel tasilima ipo tolu a mo ya vi yele lo fo le tua malo ta po inga na yo tatu ma tua tu asin sino le tu I malo mata malawa ni fo tai ao malo fa fte tele malo on sai el fo longo lo fa ne wa maru ru fo le kung ula ko ya ai ya pele ma fan fan le lo fo le tua ba le ma ngel ma fan fan le wodi tato lo o nga formal tausio na yo tato matu watu asensina o ala o uli o manel ma fan fan fa sa valil ko ingamal lo makuwa ilu mol pusa meti iyo wala vala nga sa vali mo nei ya ulu mol pusa meti ko sau ya nga fa pio ngay malo siya ko yalu ko sau ya ma wala malo si ko yalu ko sau wa fa kolu la ya wafotiso on na fosiel malo sulto ina malo matua il metau no elan sabat ya ol fa korulanga nge a ke fo wo tayao ko le le mai fo le tau ko ma fa fana ya ko fa sabat fo o pe o ka ya o fa fa pe fa dimo ya fa fa ya le o pe o ku mo informasinga ah ya o po wo o pusa media le si ainga la le kala ku o le ma o se bare ko a na mo wo fa malo sti Ya ma fai fai ana tali pese ma na ya fo lele ya lomi lomi lele yai ya aol to ina ma loma tua ya fai anga kanga fa maro stino ya nga umana me uma mo lewe te mo le maruru tatu yai so ole exercise na tato ma tua a wat faka ikai fua ka ko ilva inga la le o sa bavali mka mo moe ya le malo si o yai nei tu asin sina fo sa mo sa vali ya kuai luma ko sa vali mai Kale pese fa yo fa marostino wala ba kere nga fa marostino fa popo ye mari le leyor kuka au tausi ma tu wale ye ne yo ka un le kuka yam to anga inu le fai o be ka wo ma nga fa marso fu maro ne tawn fai so ne ba nga na o ne se fu fanga malo le wa o ne ye fa lo ma ye elements down to Nicola Willis means start to New Zealand Ia, nisi o mea e tau pavala mai, aole e mai ele talo le tupepo le paketi le vayaso fau. O le vayaso fau lefta mai le paketi, au nei le pre-budget speech. Ale ministao tupe, o le sa tarano nei mai le fionga le sa usoli. Au ne vayanga ele ntau batu le tato fa mamla matu bokalam. E yei nisi o swing a fau, o lo di tilo le malo, e faya mo le lumanai. Pada jenga la ate uto malo mai le fainga palo tale faini la sfito novema olo ye ni so fu fanga e fa ititia ye matanga wenga le malo o titilo fa chaula titi nai la ina vai la ina fu fanga le it looks like olo tau li lifal ba ai le malo olo tele a tanto nunga la langi a to alfa ngai no le ai o le sile vaenga o tele na li lifa il fainga ngal wenga tele ni so company e anga wenga ni fainga o il malo sile ai ala tau titilo
tau matele le malo le tiltilo fa nga ina ia le ata mai fa ona pone e fa ile telo nga luenga le toi mana bi ai ia se au fa inga luenga. So digital system e fa ina fa nga ina fa eisi nga luenga e fuala nga luenga te ngata la nga luenga o la tau tiltilo atu fa penale mele a nga ile malo se fel tu pel fa ngai na vaenga o mai AI and vaenga for digital system and fa na fa nga ya ai ko ai ka ko le au fa nga vaenga ile mala ya ona ole le ole fa ye o mai ye vaenga ya nga vaenga la fa na fa la to ya ai malai ka ko a so ona swinga na ole so le fa ta jali nei la o di wa nei la o di le mai le pre budget speech ale minister to penusila mataru ti tilo siata o nela au mai e ma fai ona fati no mai el paket ti leo la announce ile vai so fau so na swinga vai nga tau la le sa tala noi ne wil tai ma le fiong sa usoli na fiong ya pito vai e ma wala lo io tu langa le palo ta ta to ma wai tau sa uma in general election in New Zealand a minor wing o ta to tanga sa mo mal pacifica ai etele la waya te tau lalo fainga palota fa jem karasi e fa le wai o tato mana o ngai ala fainga palota wa tato e palota ina fai pule mai lo tu malo malo tu malo fa pena fo le pati e sao tono le palmene a o le fa mana tu la e ta wa tele le fai o le palota fa a listala ina nei te wa le fa le wina il tato waya te tau ala fainga le palota e ta wa yon fai le restala restala ava pele restalina oil lola palota ni sila town file restala ile o malfinga palota November matua we swinga ele finga ko riskala I think 2 or 3 weeks before prior to the election ele fana to restala ilo no inga ta wotelela for restala le swinga ta wole fa manatu motanto ava pele ilo swa fa lola palota I was swilo to atusi by le palota talwai ya por nacha sanga mobai eta wotelela le inform por fa ilo ile official fainga palota ni usila o ilo usilo tu atusi ona lafasa ato ilo lau pepa palota ilo tu atusi fauna wa yei so ol mena tauna faya tatou ya maanga ia fatino le ayara tau ol fainga ol palota mo tatou ina ne I tule mase fainga malo le umol fainga palota la sifito novema ia ngai koe fai kiu fo ile ia ai ua too bad wa kuwai ona ele I fatino ina ljuu tia tatou tauna palota le me tauna fai ona ifa manatu na mo ta to de nei tai ao o le wa sa fa ilo nei tai ao tulanga swa usa po mesi banga lai o mel pone na fi ka la fi kui ba ya le so po 91 lai la ko so kwa ka ngo fi ang ba wa ngi ngi si la ka nga ma ngai kele a te lo pe ona na fi sa ko ru ka la su sene to ru ta la iva ya fa so mal pa u ma la longa pe ona ya na fi 91 octane a ya ai e ka ka la le iva li ma le ye nei our little mawa le pensini petrol and jet fuel itona New Zealand wa pa ola titi lalo nga le kiso o le alu lunga le tulanga o yele stock o lo yeye New Zealand o le fai tau New Zealand le swa u ma le jet fuel le ne tono in New Zealand fai kawe ma pa alai le kau ngomai a ke la wangi se savidi kaya ma se makangi nga di le yelo a vaanga yang kuwelo ka kongsa beme e tu lango lo yai ai ma ga ya pianga ma ya ka wa o pingsingi wa pingsingi mo ki ngo a o le tono le tono ai fa ka mo va ala le yo mai ya fa fela pa ke wa ngi se fa ka ya o nga polo ka ile va bo le masinga ako yo ringo fa le ko ngu ako o ya we ya ka ko wa ye fa pe na a le le fa ta lo fa tu telo ta pa nga George si lata good morning. Those are limited to 4 in Swafa. Uso, Malova of Telfat for my late Alofat, Australia, Bala to Lua Pepe, Yamato Telo Tato Panga Sofia Ioane, Malola Bursi for Maria Nate Ao, Kermete, Malosi for Nate Ao, Kerikako Panga of Fatas Malita Alofat, Pesela Boyman Golden Ali.

Yole le, ita wa foi fi a mo moli atai nai jadu fa fi fi a mo musika mo tanto. Ta wa chile o tok china lo ye leola. Ta wa foi swa susu de leyo tinai fa fangal tam. Kilo asola, asola. O kilo kilo foi lea. E a halu china al meri. E a mailo le fasitalo. Mailo le ole kalo wa kipi kipi fangingi wa saka fa kasi male la upeli. Anga ua saka whakasi male lauru au. Ia ngā pala la ia lea. Ngā mailo la ia le ua palu. Palu. Fafanga ilo to maititi. Ae kei loa o vai kiminga. A mōsinga fasi moa e kongi konga ka kau anga wha mangongi. Pea wha peo lela a wha beltel tina ia. Isa u whanga uva isko kei lea isko kei pepele a lela uatu. Ngā haru la ilo le tina. Ae e maila le kalo. Kipi kipi whangi ngii. Ko ura ima le lau pele. Ko ima singa fasi moa, saka. Pele ai fose fasi moa. Ai saka ni lau pele. Male fasi talo. Ai fa onga onga singa fasi masi. Kusala ole vaile saka yale kalo male lau pele. E koe palu ni mea aire pepe. Wai vaile maa ngayo mea inga kausi e kaku kakola e kia. E lingi apa susu. Lingi apa susu. Oye le ai. Ia angape alu le luk makuwa de kayao iwa amai desi. Kau mai lesi le kaiao nga mai la ia le uparu paru. Wasani mai lesi pula mangai. A mai la ia le uparu paru fafanga ila nga kamar nga vai kaima. Mea ai le tatu itzala noi. I le taha uo mea ai. Mai vai le kuku amal kako marulos. Ia a umare nga wakanga kule lo umakua wa amai se. Amai se fasi kalu. Nga le fasi kalu ama le puvai po se fai. Bye bye. Fai do le mama wa mama ika ika. Mamai oi. Ai ba ile ile lo makua sa e wale koko sa e wale koko le lo makua. Ya wale di masa e wale ha lu gyo ngu kulam la mungo me ai. Ya ka minga la ka ke kafe kafe lo ka is. Ya kwai foi do langa ba sei fuanga. Ona le ta u ai ole o tiu te ma fai va fatina. Le fa pele pele ngol te mai titi ia ola. Ia malosi. A mai, ia e kango kuanga ia ia iwa wa papalu. E kango kuanga ia ia wa amere fangu ufofo. Kango aku, ia amere lau ngongu, wa lau ngongu ai, amere lau ki, lau ki. O aku yole, wa imele akasi lale. Se ifa yise mungu mangal kama lea. Ia o kamai ki su imele akasi. Mangkua la, o lau wala au ni, iso solo ilu ngomo mo o ngala uti telepi, ole fua fua. Ia ole aoa. O aku e valu maile mango. Ia o valu maile mango. O aku e valu maile le pa uvi. Valu maile pa uvi. Ia aku e valu maile le pa u ole aoa. Wakako kilo kilo ia iwa inga faye to I ina malo maatu tu. Ia ole fue. Ole fue. O mea nga kako kilo kilo tatu vava aye I tatu maatu ilaso. Alu alu alu lo makua po fie kami kami ai sa ko ko lo akulang kama upe upe yang ar kangol makua fa susu bye bye le ulang amber si fuang ale ta tu jala noa ile ta ua o ta penanga sa ye ta tu matu ile vai taimi ile ka sa lu pe fa pe po mama yang a me fa me isa ka kama o ile ai pa war me o ba ku la lole ile paipa ya Ngale abako ilo le paipa ngare kangolo makua fufuru yonga lima le ulo au mai Ia mavaru le karo lako Kipi kipi fa ngingi kongi kokong usaka kwa kipi kwa melau pene Sa masinga masi mea kau faa onga onga hai Le ala fe kami hai fama iya ahala siya ukama fafanga Ala ala ala kama kiki Kango kulo makua wapalu palu faa vai vai Fafanga ino maoi Maa ufoi Bako maripu wai faa ingu ava ili maso masoa nga uo o le are nga rua nga lo makua lai fai ia e alua ia e folo le si vae nga masi lo makua wa lai e fa susu le pepe ia o le si mama le e fang siang ka pi e fai mai ia o lai waku o le lango duma e ku wako ele nguku e ai si vivisi fai mai e si akakama fu fa mai mai ala ku ngale si ikau mai le e si lau ngongor si lau ngongor kingo so uke kau mo le lau ngongor Ai
ba se fa pia mai ka ko ga ko vai di fo mai e ba ni fa la ai wa ka ma ma ni kala vai e kala vai e la ngongu kala vai le le pa uvi kala vai le pa mango ah wa vai ya ngo mo ka ko vai le le maka ukia o le poto na mai le tuai ma tuai la vai teimi tatu tilo tilo fa ngai na le tuwa na ye tatu ma tua o tua a wa fa ilangi o fo ma i e tono tatu wa e le fa pe ngao nga ngia o nga fa fo mai no i le yo ngia o nga fa fo mai nga le nga ma ia ia akasi a nga ma ia fu fu singa ai au mai kong wale vai e fe tau i male mai e a sau sa wale vai e fe kau i male mai e le fa pe mai e e si a kakama nga le wa wa wa e se a wa kava i a kupu wa haru wale kingo fa mai fo fo nga wa ango mai vai le vai ki kilo lo makua fofor nga wa ango malu sit ka alu ka ngalu lo makua wa fofo a kole fa ka fa ka olima fa lo aku fofo a tori tino te mai ti bo ya lu sia so mai e ko lu aso de ai fa inga nga uma fofo vale ai wa vai le le le poto le winga tala o le poto na abi le tua i ma tua na uma ye le poto e fa fo ma ye la to ma vai la le o ma ye ngi kai mi wa mai oi ah, wah mai lalu malu sih ngai buat malu ki ah ah. Boleh isi si ini masuk masuk ni. Ini isi ngai kami fambai. Eh, aduh aku si susu apa siapa susu? Ia kalau ingin ya, susu ingin ime apa susu? Oh ya, ya dua lalu baku pengalu ka alu ngapa pengalu sawak kolak kolang kama upe ya. Aya. Esusu ya. Upe ya ini solo han buka susu lah. Kau kau iPhone di wing ala tetala. So if wang amale olanga. Ta pena ini nei vai taimi. Mata tu tilo tilo la iya. Ile poto na amai ele tua. Le si vai nga tatu baba iye. Le fa di wing al tus pa iya na amai ele tua. Le poto ima tua. Fa di wing tus pa iya. Ai uwa ungu fungi wa mafu. Oka oka sim. Se to mai na amai ele tua. Ima tua wa fa ilangi di fola ma. Na amai inga lua nga fa fo mai. Fafta ile tu ole wo ma live tebe wo inga ia nga a o nga fa fo ma wo ye fa na fa lo tele le pot sala ona wo ye le swing o me ai o le wa tatu ai ai e tau fu lana ye swing ala to ole tu langa pe ona ye ia le soifu ma lo ruina ai se le manga yo ngi vai kai muka ko ye fa fitai fu ye na ma tu ile vai tei e la ngona le tau o luta mama lutina sa tape na ina lu vai taimi na le fafitai ya ile li na le tatu fafitai ya ile tua ini matua na la tu tape na ina ki o nga vai kaimia nga epipisia o ia e le pupu a e la kuala ku bunfo ma ia ai mai se alara kama pangalo ko nga kaudasea fu ne kurikuri e fom etamaiti ke isi kaudasea la le imori fa fumar ka ingamu ai kua kule ia le ha fom ma ia lea tina malanga ma tangare pi o mai ala ngalo manga kaula se ia apa kula apa vai pu pu ai ngu pilanga ingi puru mu nga vai kai yang ale pu pu amali pu vai ya ngai mangu ye ah ya ngai mangu ya ole fa bana tu bota to afa pena tatu lua na vai taimi ele fa ngofi ai sa ta pena ele tu ne tatu ma tu mo ne vai taimi ya tau fulu na tau sidilei tau sidilei tau sidilei lu soifu amalo loina tau ona yai ai de leita mai ai de leita mai ya kako umailola kamala lu olusin fongi yang ngi olusin yang ari umbanga ka idole kamaki ya meloku ya u kamaki fongu sambo ngale u lele la kokin o papala male ia ngau wa yala ia ngai wa kile kale uma faka ele ia mon fagu samo ki nga nga le usi do lolo si do maku a a pa kwa ngi lima ya mai pa wan me ia mo mo singa u pi mo lima au mai ia o po u ya oka ka se maka po e pi se

e ai ngi ei meo fai mea mangi lotion man fau pala o mga faa momoe le urula ko e alu lea onga o e ue mariki o wamang fang usa mo e ar ngi vai kai a bakul fang usa mo le urula o lo maku al kai mi e mai ah o kia onga a me keu koi di ai do ba buzo kai ba kufa kuza monge ke kwa ke le uku ha ah ba ya kulpe pe uku ba buzo kai ba kufa kuza monge sa uku la le ha dai bele wa jilo just football dash minute da jalo jula sma lua ba ngal fa kuza mo ile musica vai pa kwa ka ko singe ya lo ma kai nga wa kere mai mo mo fa fa yun ya alfa ngusa bo nga kere nga fa ma si si ya lo ma ka pa ka ba ni ba ni ko ni ma fi fi ala fa wir nga vai kai ile musica ai mai sa la ka ma fa fa mai e sa me so ala fa pingi ya foi ola fa ka ngo me nga e ki nga ngai ro de la fa fa mai e sa le pi se u fa me u kwa ai se ale uku se aba de vo lo kala ale le ma o nga ngam kwa ho lo le ma fa ma e se ai ko nga uku ale do ma kwa ma fi fi la fa ring